Hotela kuta valisi sabulu legi nga sangula tolo Mlongis Mabula chungecha usiku Muta hitatele laku chicha chicha kati nombora Kwa kuwa michini ya konela ha Iyo na ikucha aku Aku tinombora letiti chichiwa Tafone

0: Oye, oye.
1: Sí.
0: Venga, hola. Vuela la mano. Madele a chungwe ni kagaza. Ama kaya le ngai la ula.
1: Wari la mi mwalo po.
0: Eso. O sokata ku hungula a volume ya chi khoma moya cha wena ka se hazwana. Eso. Makunu wari la nwanana hi hundzulusa ku yini ka se ku anyima kurila. Ndzakuzo.
1: Wari la lebo mwana pombo anda okanye liya yona. Pombo aka kai ya gama miyena.
0: Okay.
1: Ndi lo kanga laye wari la nga miyena. Mino mama no kwa mukomba kuko. Akaba ka ngwe la gama miyena. Nasima yo ina lo mama na.
0: Ah, nasima yo la ka mama. Hizona. Hi bungile makuno a hundzula kona hi wihi laho masa ku yini ka siku en'wanuna loyi a ya kaya kabye
1: xa mamana wa kwamtela maheleketakakaya ta kota kurhula ka wukati va nga sixa un'wana lwahawa laha a fambi byi hundza a kombisa mana ta ka yena a ta kota kurhula kumbe ka yena mona wun'wana wa ku tiva swin'wana a nga ku tivi
0: hi swona Madele bungile hi ku kuma a wonela ka n'wana and mama
2: inindava masevi u khumba vitu la munga kuya mbuni a tukuluwa wena wa vatana
0: oye oye
3: ole ka maputo sose
0: nama
3: ona ala biri ngel amakale ula ka yona baba maputu gaza na nyambani galotela ikutaka hi makale yo ari kilelo ikalitiva la humelela limenelele yani ula kukola na kola lesinina mamani wa mina angi twalini kamachakeni abela rosa papa wa mina angale ku ativiwa lomu mina inganingana ku ativiwa
0: kona
3: na ngiku yena a ke a li vutsongo ka mukayi wa mina aswo a razao a ya wungela nyimba tikayi yi kula a lava nga tshama na vona soku va nga tivi leswaku mumani wa nyimba ku va khunga lexolomani a ya mbala mpahla liya ya vona liya ri state liya aswo kuma vestige ya loko u fikele siku leswaku se wa lun'wa aswo i mhaka munhu loko va foma na yispiritali nwonsaku wa lun'wa kunene wa vandza va suka swinoku hewe khelo yo twa nyimba leyi e nyimba aw hambi a pfuluka mama loyi se loko a pfulukile a loko se lava nga tshama na vata wulo hewe kasi a n'wana mi u mi kumakwe vatito ben a loko se a va kombile kaka mina va fikela o a kunene va tiva swaku a makarha hi wona walawa ya laha ka muti leyi ivaiteka va ndzi phahla mana ku ni phahla loku swimahi loku a hi swona hi ku yena a gama ndzi teka ndzi ya ka vavhovo va mina a yi nyembani ka hun'wini ka maganda aswo ndzi kula seniya yena a nga na mina bya ni va dzinzinzo wa gazi a va padri va ndzi teka ndzi ya bela ndzi ya gondza xikolo a ta hina oka hinka vo hi mina wula permisheni mina wa swona then down loko izagonza kwanto aninga awuni uzeni ma nebeni uwanu idoji mizi matame na mwa mwisa tena mazilu kubavo kubwa jika waka mazilu ni waka pinanga baku kerevi anitumunu basta kutu mkutu bomba imeji haka kaye langkina tanga katra mati miko paya wano lwe na wana bebu tanga hapadu madiku mazilu kwa mwini wati matanga likona kutu mwima hili kutu matkami na maku
1: I was a little bit of a
3: I'm going to go to the house. Kodi wena umthula yinto ikutiva ka kavona manyanga mukombelo nga ka hina la manje loko nga mweke tana kunti uta kulonza papa awu kitu gukona nge gona manje labuza a azikela ka gona mthu yolo ndi bongile ngabonga programa le
0: bongile makunu leswi vaku heliketile ka vatswali va wena swimbelele zwonke
3: yola vetela ndi kukuma ukula papa ndi joyo profeta ndi nanga manje wanga teki chumusha muntu ku a muri kuti ke ndipo manje la makusuka waso ndi kukunitara kha kuzo za kona ukuma soka ni chumpi yimwe tena anga mano ndi ngata lo maputi lu ndi wonga ule lo ndi oya joni ukwata kuno ndi nomene ndi ndi wopengwa wanga pe I was going to go to the house. Nina loko ndzi tsara ka mina. Ko bela ku ndzi mwana wa hina. Ku vandi tivini, ka ndzi nga ni tsongo. Ba wona ka ndzi hi yona. Ka ndzi tshula ula ba vuti mina, lawa manga wona. Mama na o kala ndale ku ndzi komba kaya majama, ndzi mina ndzi jela ndza mbonga ko. Azo. Na tshela kaya. Ndzi lambe ndzi yo ga phezi, ndzi le kaya phe.
0: Kutiva mahungulao, makuhumeleleku, na tufambile kukwazi, mwana uu gamilu wa divakaya.
3: Isona, mwese mwene za sakata, mbongile za hiza, amakale. Mwese kutuwazo anaona tata na kogwa na baba aroma.
0: Masingi.
3: Masingi. Leza ku, inava jeji, itawa ima kongelela ya ina.
0: Look, you could lay
3: on the monogazati. Untaka sobrini wona ku primo wona ku maringana hi dadi. Ku chaku bala sa ku sobrini, na ku masa ku wona ku gile ku akutiwa dela wena, mbelo ku maringana hi dadi. Papa, mbelo ku no kasa, ni shimwanana loko ni tsula kan ti. Ambelo ndo mama, loko ndi tsula kan ti. Loko ndi ko kwandi ko kwati. Ya na va jeje. Hi dawa ti mhanda ku hila ku tsincha. Amano wa mina na mina ndi kuli sikulu inembe nembe. Kwa wangu wa kuma wukela luya. Uzi. Wa kukela, ukwane loka. Loku kumoto wa sibirindu ana. Vacha ya kale chaka shimbutana wa kumuli pala jika. Kisa kuni kameta, chika chika jika. Hizi mwane kuma sa anembe nembe. Muru wa zonke. Ano. Hey. Mina angiyani aku. Yanga sulandi mkhonyiwana mazinina nami na ngishawu mazantu munhu kunza awulanda kutiwa kwanti kuntiwini ilo kuanga iwona handitile kota lezi zika kamina na nina uya nganchi kukala ngisha nyiwati kati mburi kutindi kibandika kakwa itafati azo
0: izona ibungili Yonga na usili hlengelo wa wena ka leswi u swi hanyileko u Dominic ka wena.
3: Leswi ndzi ndzela ka xikolo xo kamo.
0: Hezona, ita zwa wena.
3: Ya.
0: Itsakile ku zwa matimu lawo u tile ku na.
3: Bongile.
0: Bongile
3: mina.
0: Yo.

0: Oye, oye.
1: Ah, şey.
0: Geçelim mi koyayım?
1: Ben Kanada'da
0: değilim. Ne kan? Bula lan?
1: David Mwambi Bwani.
0: Ah, eso era para Mwambi. Amakhele kuyizilweko nayifakazile kwalaha hi jahalege gale ka maputsa
1: aneke titlhayaswa swinyingi khensa ku nghena ni kombela ku beka vumbolo leyi a ni kuli ndzamu le maleswi faka xifoni hi khale ni khale ni tiva leswaku a n'wana a nga tshami a dyilela vito a tshama a dyila loko for example o kala papayi wa kona a nga mu tivi loko papayi wa kona a nga mu tivi exivi ximamana wa kona a yo kala a nga mu kombi papayi wa swimona swa endla ku a n'wana a nga tengi a ha le mitsongo xa ku a vito byi nga le dona a ni swi tivisi swona mini leswo maxi swi nga ha tshuka swi enceka maxi a ni swi tivi a swi na xitalo pera mina a ni swi tivi leswo hi ntamu mavonelo lawo maxi mavonelo ya mina ni nga dyondzisi ya wona hi wona ya ku ni tiva swa ku a n'wana a ni swi tarisa ku byela loko papayi a nga li kona loko wo gama u n'wi teka u khomana ene ka papayi wa kona u tlha swa ku hi lani kaya na a nghena kaya ka papayi wa kona a papa wa kona a mu hoyozela u n'wi vona n'wana a miyela a teka vito va n'wi nyika ka vatitiya va kona a n'wana a miyela se hi leswi u n'wi vona n'wana a sungula ku hetela kaka na problema byi nga kona ni tava ni tivi kumbe hi swona maxihi ni nga ha tivisa kuta swona mina hi swona swa ni nga ha dyakuta hinkwayo swona a ni swi tivi leswaku n'wana wa byela mina hi ku yala vito fambile mungwana
0: i bungile va mungwamba

0: Oye, oye.
1: Ya. Amaba loya nga ula ula loya. Oye, oye, masile. Yena. Angato shikila kuhanya loya. Kuhanyiliwa. Uzile ba.
0: Zazizi.
1: Namasi.
0: Zakuzi.
1: Bungile.

0: Sì, quindi c'è la parola giunta.
1: Io so.
0: E una cosa, ma che io ti dire, cosa vai una prebola io, e poi va a me sono una laia, poi giunti sono io. Me ne hai una mai delle candire. Antumbi a me, ma lo consalo intumbi, io gli le vito e se come avete mannaro. Mi ci le mungo a me, na, ideal. E ci la cosa zana, ideal. E ci la cosa zana, ideal. Ai alla arila, mwana, con un uomo argio. Senza la cappella, o a capo a tu cappella, a ti ambanisana, e questa calo, e poi sei pura via. Ai fambe va e avea u izai anta ya ya fita aza pota ku rendeleka a khasi va tolo a kuma vito leli linga laveka se a mwana a miela na ku se va lukumile ko seyo se ni kaya va phatla ko seyo va ka mwana a mieli kaya se ku kumile wona va vito ti va tsala va pela mwana ku se a mieli se ni ka nyana kuma papela njaku na ku mwana se a mieli Sunza leso nukuma mwana wa mfana iwo tenta iyo nukuma mwana lweyo kambe ako ayomiyela lwe ayomiyela nga yamwe anga chuka nga manchu nakuwe bawa kwa yenzile niani ya ufamba nrenzelekela niani akuma vito lesa kufa lelelewa akaya kama manu wawe nikuamba ni akaya kama manu Niana afikela vanga khati wa tlhole wa kuma ku avito I baba wa mamani wa mina. Ni luya kaya no mwana nta suka nekela. A mwana ni wa etlela sudza ku nisha, sudza ku tetora na ku mwana a hekeli. Aya ta bo va ta kamba mwana kuma ku mwana a hekeli. Tu hani sa soleso. Leso ni va pa u faka zilele ningoni ma hekela mina. Anche ka ku swona ka van'wana ni ku swi tiva swa ku swa maheka mina swi yoni mahekela kambirhi se a leswi ni ngo to xi mbala na hi wusungukati na swi nga ni mahekelanga mina hi leswaku a n'wana a vilela kaya kakwe hikuva swa ma mina yingwana o kala a nga veleki se niyani a kombela bava leswaku a ni tsalisa Niyana a kombela n'wana luya. Loko niyana uya na elini nyimba lela kaya taunga nyimba ntala. Yingwana tosa ku nyimba yako. Loko senda tala a n'wana a vilela kaya. Swilava swihundla. Siyaku ni famba hi maqhinga. Ni lavetela bava ni ku epheya a n'wana. Khahlani leswaku a n'wana a miyela. Kusaka wa swi tiva swa ku mina na wena a ho yiva. Nga li tipondzweni ta wena sempara hi ni nga onheki wukati la mina a n'wana wa rila phahla koseyo hi xihundla loko swi kombela ku ni ma hi ku ya nkati wa va ni ta tika swa ku va vanhu va emasin'wini ni swona swa ku sweke nkwe vanhu lomintini va emasin'wini se ni ngungumela ni ya ka mava muni na ku hi kombi na rile a fikela a phahla n'wana ma miyela hi ku xaka a ho yiva hi nga kuma timhaka se loko a miyela n'wana a to miyela n'wana hi tshama no hundza n'wana lweyo swa maheka ni tswala vana vambirhi vanharhu mune na a yin'wana a nga swi tivi swa ku a nga tali la kaya i li vana vakwe se loko a li wa ku ve ni yo phazamisana swi tiveka swa ku a n'wanyimba le haya la kaya I swinene ku vanhu va famba njhe a ku rhuleni la dzokeni ni yani a phahla n'wana na ni wuya ni ta hundza n'wana leswo swi maheka loko u nga ku tivi kaya ka n'wana u tsale n'wana lwenu na lweyo kumbe a ri wa ku davideni mu ta ta tlhangana se a dijimobile zariwa a muka kakakwe se mina ni sala ni veka ni veleka n'wana lweyi Loko ni veleka a n'wana a sungula ku rila no aka xigodo xa ku woma xa ku fa ni ya ni ya phahla ni ku a ni mi tivi ni phahla ka ku fa hi ku sweka hinkwaje konta a swile ba wa n'wana loyi a ni mi tivi a fambile hi yo kuma na ndleleni tlhela hi hambana se a n'wana a miyeli hikuva ni ku tivi ka kakwe ya u vulavula leswi u nga ta swi kutani vito la n'wana la nuna loyi u nga chukaka yena nyimba u ni tivile.

0: le ekusa ka ngena inchumu la mngati wa mavito asibongo sitivile loko u khari hino ku muti saka ku ba wona imani noma na wona imani loko aku gwenile u matiwa mavito ya le kakako n'wana le munyiki vito lin'we ka mavito lawa u nga matiwa swa ku ba wakwe imani mamani wakwe imani se u ta landza hi nhloho wa n'wana le u nga tsala kumbe wanuna kumbe wansati u ta langa vito leri u nga ta ri lava u thula loko u mativile a mavito ya mutsani wanuna le u nga xirhwa ka yena nyimba kambe muguma mun'wana lelana ku tshama heka leswo ntombi ya mina ayeleni hi valaku yi nga xanisa hi vito yi tsale n'wana ni xingondo xa Cabo Delgado ni ya ku ta videni manji leswi a nga mi tiva a vatswali va n'wana loyi leswi a nga famba mava va loyi a dizimobimuzari wa mukaya kahle a ya ta tswala n'wana o hi Beatrice a chula mamani wa byala ni swoswo a kona Beatrice se leswo i ku va u ni vulavula leswi ni swi tivaka hi nsungukati loko n'wana a tswaliwile a yo nga liwa la u nga kona wena mamani lweyo a lavetela kakakwe swi ma hisa leswo loko u nga ku tivi kakakwe u nga n'wi tivi nuna lweyi wa phahla xigubeni xa ku wona uwo vitana vito la nuna lweyi u nga surha ka yena nyimba i swa maheka leswo a n'wana a tomiyela a kula a ya mamisweni hi ku hansa se swi ma hisa leswo ni sakaza leswi ni swi tivaka swi mahekaku loko n'wana a rila a lava kakaku loko n'wana a rila a vilela vito hi ku saka a chula mavito na tinguluve timbangana a ku lava vito se loyi a rhangaku a ganya vanghana na a nga chuliwanga hi loyi a ya ku a ya khoma n'wana a rila se u teka u famba u lava amavhiyoni u hamba u lava tiholo u za u tiva swa ku n'wana a rifiwa hi swi va ku a lava vito se a vito hi leyi u n'wi tisela mavito ma huma mavito ni swi ma hisa leswo ni swi tivisa leswo mina inkomu
1: hi vungile mama xitere ungana u tilu ta tlhatekela u sungukati leki ka leswi swi nyingi hi nga swi kuma kusukela ka maputsu jahana leki gitileko gita wula leswi gi swi hanyileko ni leswi gi swi hanyaku kana mama
0: inkomu amasimbe loko ku kuma umukakaya kuma ndyangu na u tatekile
1: zibungile mama xitere kota hi wulileko kuta hi ta valisisa hakunene bululeki ndzi ta amukela oyoye
2: vamasenge
1: makwakwe
2: a ni mirhemi no cikumeli niko zwini
1: swi ni tala sweswa kona somaning sena swi nga zwile Samaning senas.
2: Hoje matando.
1: Hoje fez 17. Eu quando na, do na, okay, hoje fez 17.
2: 36.
1: 36.
2: 5 1 2. 5 1 2. 17 17 36 5 1 2. Bom dia, olha. Vamos em momento tanta sola.
1: Se mamãe saco sola.
2: Ndzi ta sala vayingiseti lava va ku sukela ku nga va lava swa swi ya ka ma dozore i
1: 36
2: ka yonke na 4 basi vo hlwela va pfuna swa ku vavoce va nga ni timhaka ta ku va nga hlwela ku va sangula swi nyingi va nyingi laha ku nghena ku yimaaa ku va lo kha va phinda kritikara van'wana laha hi pareke hi kritikarani i pareke mun'wana na un'wana a veka mavonelo ya yena diposa a khoma munhu a khoma lawa mavonelo lawa ma ta ndzi vona wa swi voningi lexaa hi ku hela kapi mina ndzi lava kuri ndzi hakiselaka a ndzi ri khwela
1: loko
2: va fa maheta mina ndzi na ni seti wa vanana ma swi vambirhi basi va nga ndzi maleswo owo ndzi va nyika ndzi va ntsi va nyika mavito laha ndzi nga va nyika ka masa va rila ndhawu ka vona ka kula ka mavito ma swi mina ndzi yanga ndhawu vatswali va mina le kaya le va nga va ku eba kula ka mavito ku la ku chula ku kona papa wa wena kokwana wa mina u ndzi chula swisomiyela bas mase a ndzi swi vona leswo va kha va nyikaniwaka pulani leswaku tiva n'wana kambe hi swona leswo example a sala pfuka sata mina ndzi nga hikolo loko ndzi ya wa ti ndzi ta ku khomisa kumbe i byizencinyana lomu mandleni ndzi ma amukela swa maheka leswo mase sweswi ha va fane va vhela va swi tivi leswo nibongeni
1: bongile ri neswo Ernesto inzi kumila jikweni ya munkha alo mrazo mngisethi mimi
3: ngibona masingi ina ni sima kwakwe
1: eh
3: njali gala ka homweni la Rafael Shirinzi
1: Shirinzi
3: ah ichile baba
1: mbuyi ndikona mina handukwe
3: na mina wonzi
1: bo bongile
3: ah mina ndzonge nela ku ta ntsafa kaza andi faka tshumpu ta ndihlamulile vhela makale ita kuna makwako hi yona la kula ko hokheni hi tsaka hikuva xa ma credit game case xa tsafira tsaka ku ta ku songa tsongwana aku ta xhamtela zwoke mina ndzi gela ndzi ya ka minister aku hlela ka minister ndzi ra munyika ku bonga purke zwilo zwinyingi hi lezi hina kwe mina ndzi nga muwa hombe ndzi nga kana ndzi nga swi tivi seke loko munhu a hlwela maxina a wula wutomi ku ringana ku ni mandziku na mondzwani kwa hileswi hi nga va ni mahavulei swi pfuna ku va kona vana va nga hlanga va kona vana va nga la karisi vana va ku tiva swihombe swa hina vahombe vabyi va kunuke mina ndzi bonga ngopfungopfu ku ta ni ta tatisa ku maxidera a nga karali ku tatisela ku singa swa so yena a nga ma hi ku tatisela ngopfu leswo tlhela a mbeta yo pikisa swo mina ni ta ha titiendli ku ndzin'wana papaxa
1: Okay, I want to tell
3: him. I want to tell him because I'm going to buy
1: three. I put one of the money. I was thinking of izona ba novela ka tsana ngangena ni magene
4: a ni tsure tolo yena a mina ni gavla se tsaki ni ngela a gavla ni tsuli ni ngwa jani ngana a khuni ni jibu ba ngi ni ndiri kana ni tsela so ra tsela ka tsabi mona ta a ya ndanga ngana ni ta ta tsila ni la ku tsu a u rongwe ni na tsula ngereke
1: Bungile

0: Oya we.
1: Eh ngisile.
0: Ngisile mukwini.
1: Hayi khona ngomwini.
0: Hayi na khona ibulana ma.
1: Adelino asali munyambele senzava.
0: Izona ba Adelino ngena makeni.
1: Ah izona makwapa. Alisini lalaveka.
0: Mm.
1: Angwana na warile emakavini.
0: Mm.
1: Ya. Loko ari na vhela n'wana na hi makavito wa huma u famba u zilava ku byeliwa ku cinca mavito hambi mina swi ni mahekeleli leswo ka n'wana wa mina wa ku sangula se ni yi ni a byi kuma ku ku la ku u tshula a vhovhiwa wena ku mina a ndzi xule papayi naw mina ndza tshembisa ku hi lisini swa maheka ku n'wana na a rile hi makavito basa nga ta hi ta chula vito le la vhovho pront a miyela nga rile.
0: Mhm. Ibungi le Madeline.
1: Mhm.
0: Ta zwa wena kama unwani wa tisim.
1: Ezo.
0: Yo.

0: Oui, oui.
1: Aushene, Aushene, Aushene.
0: Zandamela, Zandamela, Elias.
1: Elias Andres Zandamela Marraqueni, kola kilenka complex roja.
0: Izon. Tati sel heta var. Lauva la iwe.
1: Izon, la nimi na zitakile loko nzitwa vonke lava nga vulavula. Amhaka leyi hi sunguli tolo. Lani ku veki mhaka ya ku mun'wani ni mun'wani a veki vonelo bya yena. Leswaku mun'wani ni mun'wani a veka vonelo bya yena a hi leswaku mun'wanyana a ta kritikara mun'wanyana. O veka vonelo leswaku mina vonelo bya nga ni tiva leswi ni leswi ni leswi. Ni yelweyi na ku na mina vonelo la mina ni tiva ni leswi ni leswi ni leswi. A mhaka yi vekiwa bangi a pari ku va yi xuxiwa hi hina hinkwerhu. Ja loko ni ta nghena mhakeni diferdade a n'wana wa rila hi vito. A n'wana wa rila hi loko a nga velekiwanga lani kaya la a velekiwe handle va khota. Hikusa a tinguluve ta vanhu lavaya va nga veleka munhu loyi ta landza loko hi lava munhu wa hina. A ntumbuluko loko wu vekiwile i ntumbuluko a wu cinci. Leswo a hi wu tiveni ntumbuluko swa ku wu kona. Mina ni tiva vanhu vanyingi i nga va khongeli i nga va endliwa leswi loko a li xiluvelweni a khanela mhaka ya bibele a leswaku i swa ku a swi endliwi kambe loko a suka lahaya wa famba hi xihundla a ya tendela timhaka ta ntumbuluko wa yena a ni nga ti tatela ni gamakolana. Ni losa hinkwavo vayingiseti lava va swi tweki ni lava va nga nghena ni lava nga hluleka ku nghena swa ku a hi yeni mahlweni hikuva hi xuxisana hi timhaka leti ti vekiwaka lani bangi khani mama.
0: Hi bongile bava Elias Zandamela hi ku nghana usile vonela ka wena na hina hi ta vhala ku tinga kwa ku vhalisisa hi ku yi xuxiwile.
1: Estava voltando a casa de cor de muito calmo.
0: Isso.

0: lava luisi makwa kutumulu wa batsali lokutan madzala wena ya kudula mukheliseleni nawo anzima lavi la
1: tumulu wa batsali
0: ya luisi makwa
1: okay leti ndzi tona ku laha kusuhani ka mina akela vhelya yo diyamu u famba ukatini fihla kata ku hlala ka mutswale mayi wako i remix loyi
0: ela ku tlhela ka vatswali xikwana a ku tlhela ka vatswali tirisi lava letiya ta ku ta to sungula letiya
1: na yi kona laha i ya ka mani
0: ndzi nyika wena ku sangula ku jemu ni vatirhi vonge va radiya na nyembani ndhawu na nasitani na yi ri ni ximakwaku na zandamela vonge va ndzi byiwaku ndzi nga teka xikati
1: i swona vongile
0: ya.

0: Oi, oi. Gichir.
1: Hola, hola, nada, Merco.
0: Baba Merco, Ernesto, ir simulan gako. Anzo ko zwang. Ya a phone ya wona kama wula ku vito yo pfirimela sa wena.
1: Felix Jackson. Lokwa ku why Danis he ku phora zimangani.
0: Felix Jackson. Why Danis le ndzi nga na dula ha xi prophet ni nyiko.
1: Felix prophet Jackson.
0: Tia kamanji prophet le tia tia prophet.
1: Prophet avoid ba ngwa lo mkama dumo ka mu. Aw. Bolti nyam ba ni ba.
0: Bongile. Fone wona nyimo kha yi vunanga nguvu. Ya zo firmela zo zwara ka zwi nyamalala
1: a to kodi.

0: bungeli itamukela mu South African oyoy
1: chili ba mashini
0: lichili yili simuyela ngakho banyanala
1: mina njola ba uskalton khombola mina
0: khombola mina
1: uskalton yasini
0: loko akhombole ginzi gikuma ugheleketa kamano
1: ranga hi wena kwalala mtirweni ni sato wa mina ofele ni vana va mina vokhe ni vokhe va ka nyanala ku swi to duma ringula ni ta murungula ni va ka nkumbi vokhe ni ta va rungula va nga le kun'wanini ta mina
0: bungile lego khombo leko ciao.

Zaku kama chachula na kunene. Hitavehi sala. Utani kusalisa. Muda sala niwa na glory la watu sumamisi. Kama putu nikagazi. Zaku kama chachula na. Unga vumili kuchachula lwa paketi gawena. Na kule swinga sinesubuhi ili kasuganyi mungsa. Hile zitile kutamu chikatisela.

0: ya hina hi fambisaka misaveni ya mona ku yimba ntlawa ntwanano nkarhi hi nga na sezirax na 4 minutos hi nghenaka ora rin'wanyani ka ku va hi ya kuma a nongonoko sonto yinene na hi mixveleko sonto yinene hi n'wina hinkwenu vayingiseti va le xitichi xa emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique. Oyo oyo lexile
1: awuxeni papa
0: lexile swo yini mamani n'wa munyingi a bavisile
1: a ni koneni ngo wena sweswi u nga ni tisa vayita u nga ka u nga humi hi xirhami ni ku taka
0: u nga hlayi man heyi
1: a no rila ni ku kumbata fika njhani ntibele xila
0: a ni fikile
1: a ndzi na kuta wa vulavula
0: hi swona
1: a sento leyinene yi tani fekile lomukona a nga membora hi se pfuka mazalo ka tilikoela xiti
0: se mi tivisani
1: ni avelela vanghani hinkwavo lava ni twaka hinkamala
0: nkomo swinene
1: a ku swilo swa vona swi fambi kahle hinkwaswo
0: ana
1: aba sonto leyinene hi ta kunene lero lowunene hi ta vona hi wuloko
0: hinkomo swinene hlayisekani mi xivela a sonto ya ku tsakisa inkomo seziora ji 5 minutos 82 300 10 57 51 hi le ka nongonoko sonto yinene a emisoro provincia de Maputo wa Radio Mozambique lexile lexile lexile swo yini n'wana vhakachana bava nena hi swoswo wa matimba hi hlayisile o wo twale nge huva volweni se mi pfukile
1: u tiololanyana
0: hi swona
1: swa tiololi kha swi fambi
0: nada swi nge fambi
1: ya
0: na ko tintanga leti se ti lava swoswo ya
1: loko
0: wo zo u ya xibedhlele va ku gwelagwela swilo ha tshama leswaku ya wehe
1: loko yixa pfu ku tiolola
0: va ku kula ku famba u kaminyara 30 minuti xikwedi yininini ha u phuza mati wo swilo swa ku ha la a humana se bebitsolo la
1: hambi
0: swiritano asonto
1: eva asonto yi navela hinkwenu yi tirhela ku rangalo
0: inkomo swinene
1: ya na loko hi ya ku jimeni kambe ndzi hambi se swi tiva
0: hi swona
1: tivonelo muyaka
0: inkomo swinene
1: ya
0: ose bi phone mbantsonto ya kahle
1: kan mamsinene
0: inkomo
1: babahanja
0: ina seziora je 7 minutos 82 310 5751 allo lexile
1: awuxile mbapayina
0: lexile xela na mani
1: awu xela na ntola ni kwatira amahlampana
0: eyi swo yini baba antonio amahlampana ka tembe
1: mahlampani kha zulini a ti lakungela ku biha
0: inkomo
1: eka ku kuma mahlampani hi lemikulu ka yinwena a ti langanangana manjhako ni kazi
0: hi swona
1: khani mama kata
0: hi tlangelele ngopfu swinene vana ni sonto ya kahle
1: mambani navele na wena ku sungula kona no ni amukile
0: inkomo swinene
1: kutana tingeliwa no ni amukeleki a ni naka ni nga nghena
0: no tshwete mukele
1: se ni navelela hinkwavo vhedla poto ka namuxa yi pondi tenge chongotela ya kona
0: hi swona
1: ani mama
0: kapi nyamutlha ku jayivhiwi
1: da namutlha ku jayivhiwiidajaiva vhikete taku tiponja yi fambi ndo
0: i dance ntsen
1: namuti dance a vhikete taku swoxari maja yi fambi ntsen selo vhikete taka u tisa
0: ni ta lava ndlela ni nga tirhi
1: ta tirha maxidumeni ta vana u nga tirhi
0: loko ni nga tirhi swi ta ma hisa swoswo
1: kalimama
0: inkomo swinene hlayisekani swo Seja inovebe, no 282-310-5751. Alô, Lixila.
1: Alô, Lixila,
0: você sabe o nome do meu?
1: Macombola, Kamachava.
0: Ih, baba, Macombola. Kunjani, Kamachava.
1: Alô, Ringisela, Nira Danarado, no Macumba.
0: Enguina.
1: Isso.
0: E Macumba é assunto.
1: Isso, na. Já, logo abarro o caixa, não há problema. Calma.
0: Como?
1: Me quesile, ba.
0: E tem que lingo por si, nene.
1: O rungule lama com a mina cosé.
0: E tam la vetela.
1: Isso, subindo, isso é o bobo.
0: Amate, mas é ambansil, mano. Ei.
1: Mas é ambansil, mano.
0: Ya. Como si, nene, se secanso.
1: Calma.
0: Em como? E nas 6 horas, 10 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixile.
2: Mambo, isso será o que você lá?
0: Isso será na man?
2: Ainda vai ter que fumar uma coisa transfer.
0: Oh, sou ele, Nyangavi, já, lá ele cama vengane.
2: Ah, ele olhe.
0: Punja.
2: Tá com Nyangavi lá, na espírita.
0: Em como?
3: Sonto inene. Ngoba ngoma boko. ngilawo zama kukhumuka ndayindirela
0: iswa iswa ah itlangile ngokusinela
3: usona khamama
0: tingeni tolo
3: ingene tolo
0: eh wena
3: ngilokela ukhumuka
0: vele oshuma eso soso
3: iswa
0: makumela ya power hey tavuya baba
3: ah tavuya bona
0: tavuya vele
3: kanimamo
0: nikinsile inkosi nene tamani milikona kaya hikola
3: kanimamo
0: hikuri ndzi lin'wani siku kambe ka minongonoko yin'wani
3: kanimamo yini swi lave ngopfu ku nghena masiku man'wanyani ni miri ni nga yi khomi nyamita no zame ni garabara
0: hi swona hi swona hi tlangelile
3: kambe bava mani lweyi
0: hi langa
3: hi bava langa
0: kanimamo hi tlangelile hosi yanga hlayisekani swona
3: kanimamo a hi tirhe na
0: ni fika khwatsikami ya kuma na kurhulini
3: Calmam.
0: Seja 15 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixila.
4: Lixila, não é?
0: Só é de molho.
4: Só fala um batido.
0: Não, isso hoje.
4: Na tua cala bem.
0: Batuana.
4: Ah, eu fui ninguém na lona, ele é matrim.
0: Ah, é, bueno.
4: I'm going
0: to go machine.
4: Eh, not a machine.
0: No, I'm about to phone.
4: I'm going to go to the game.
0: It's all I can say.
4: You being a guy on a day, I think I tell my machine, wrote a little big in Nabu, look at me, and I did my dad. Mr. Ganaga Jal went and tagged a room chilling and sold the red and I was young. Majalamanga goes as love. As Pingar Mars Patugus Banguanga gas Pingar.
0: Eh, when?
4: Send the Tanga Strato to my name Lavette, Mata Uncle, Ramanga Uncle, Rati Tan, Wanga, Liputa Asia.
0: Eh, was it also?
4: Youngest Ramun to Mali.
0: Yeah.
4: Send them Lavette, Majunibu, and the command to believe fire. Isuga, Yaga Ambassador. Yo fa memla vemba xa doko ngi ngi la swa hina anga tshikumetile ala segurance social
0: wa swi tofa
4: loko ni no komo mo viki la ni makume ala vha o lumba company yi
0: hey
4: ku lumba company ya emba xa doro swa hina machanga no kwanga kola
0: ewe
4: yo loko ni don khanena mo man fire dollo la vha ku xaveni ka xi aku ngi ngi swo swo ndi vanga tshikumetile jalo ku thangana na yena ti ambassador ni kombela ku mu chukumetela nyana marito lawo
0: yakho hey a ti fanele ta vana ewe
4: ku va mula va xaniseka va li va yiva kamba ku vana va ta kuma mphamulo wa ku munhu loko a ri formula ku ma swaku tsamela ni ri valeli ti yanza va ya leswo majepa ni ri valeli
0: eso
4: endlela ku swi ku swi fikisela hinkwavo lavani bya ku ndzi va kongomisa ka swontweni yana ni matlhelo kuma hi tamela xinto wa hobe
0: Bye-bye. Inkosi nene hlayisekani hosi yanga swo. Hamba lulami makungu hinkwawo lawa.
4: Wawu ta matirha hi ku famba ka masiku swo hi ta maendla
0: njhani. Inkomo.
4: Chao.
0: Se xi 17-82-310-5751 hi le ka nongonoko sonto yinene a yimisiwa ri provincial de Maputo wa radio Mozambique. Alo, Lexila.
5: Wayangula. Gabriel umfundisi manjoko hlanu lana zona verde ase fikara televigile
0: sikarate
5: naba kuguga ngibona ukusala ayone ke mchini ayo
0: okay
5: ukazike inkwali
0: sevalulamisile kumbe bululamisa
5: ashinge
0: ani ku sevalulamisa kumbe sevalulamisile
5: walamse usa loko holile wese uri valamse kodwa nga lamtsanga para hinkwawo
0: ni vutisaka ni vutisa mina niku valulamisile kumbe vuhululamisa
5: aya va ku vululamisa a communicate ato dwini
0: ah okay
5: ke manje tolo wa jela chele zwitongo nka wa tshiri tsantiswa ku hinkwawo kumbe undavatho ta
0: oh iso
5: eh manje sagugizana
0: ya shakara
5: na ba ugukala so akambo kuma zwa kuna nchu
0: ah wa bona leso
5: wa vhi
0: se ku gama ukwela tensawo
5: ni manje kuma nje mini ngasigreda mi mati
0: e mati
5: no mati awu akama lidela lawa
0: ya
5: u no mati lawa na uri bavisekile mo gama thathamisi
0: vhele
5: ase namtanti vekisa wana ngere kena zwinga ho inta tsivalani a tilizanwi u mutilizana ku nhundula na ha hlweli swona
0: a wa ha hlweli
5: u nwile ni nghozi ni ve ni kuma ni nghozi jani hi December swanete va bonbon
0: swinoweto
5: vanhu va swokani
0: ukhona
5: ngiteka nga xikwembu na hali koho
0: ya
5: ana ta ni suka ni vuya
0: hi swona
5: na u tirha khwasi swikalani vona u yi tirhela nyamuna
0: swi mahisa swoswo
5: mani yo tlhela ku ni ta ku khongelela ku swa munhu a tilwena nghene hi pasaporti la
0: yenaghene
5: hi pasaporti
0: langhene la mungana swi va ku o wa mu kombelela ta kume lowu varanda e
5: hi swona khani mama
0: inkomu swinene mpfunisi hlayisekani swo
5: khani mama
0: inkomu 16 horas na 20 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixila. Alô.
6: Alô, Xile.
0: Lixila, você está lá na mano, Miquini?
6: Está lá na tata na Macamo.
0: Baba Macamo, Miquini, Kakon?
6: Como é que é em Nhambane?
0: É em Nhambane. Quando já é em Nhambane, Baba Macamo?
6: Ah, custa aí seguir.
0: É nada. Me em Nhambane, Miquini, Kakon?
6: Andau livungo e fonyololo.
0: A fonyololo?
6: Uhum.
0: Mintiru aí, naya fica sendo quatsu, quatsu, quatsu, quatsu.
6: Ah, né, a mintiru e fica caixa, chinene.
0: Nko. Nko, chinene. Sema, kungu ya sonte, ou aniba o macam?
6: Ah, na botuga na puxa de chaca.
0: Uhum.
6: Na sacutala, nha muta, na botuga e sonte, na puxa de chaca.
0: Velho. Tangue lingo, chinene. Você é meu fone, João?
6: Também.
0: Mas quando lá uma família tinha lá tinha, né? Meia de bacuma tinha chaca na telequase na tona.
6: Também.
0: Encomo. Seja 21 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixila. Alô? Alô? Não é, né? 82-310-5751. Ele é Sonto Inene, a emissora provincial do Maputo Ara de Moçambique. Bom dia.
7: A Gichene Coconalanga.
0: Gichele, Gichele, e Tissalana, mano?
7: Na Justino Acácio Macuaco, a Mozale em Tiruíne.
0: Baba Macuaco, a Mozale.
7: Calmambo, tata.
0: Então, Guena, comecei a tolar com o Roma.
7: Tolar com o Roma.
0: Tolar com o Roma. Isso. Inkomusinene makungu ya sonto loko muhuma leswi
7: loko ni huma helani ya ni ya dzunisa Yehovha
0: vhele
7: a ni nyikeki matimba ako mi tirha ntirho wa mahoko hi la nga dzunisaka na swa ku hi tlangesa nyuku
0: kunene
7: hi swona tatana la
0: hi tlangelele ngopfu swinene
7: kati mama
0: inkomu a ma fambe khwatsi makungu lawo
7: swona
0: inkomu
7: mama ni tlangela hinkwavo va grade ya dos apostle
0: na
7: kalmam
0: enkomo se unga ta khudzela ku senya
7: ah ntoloveleni nge khudzela
0: ntoloveleni
7: ah ntoloveleni
0: so I can say
7: kalmam
0: enkomo ciao ciao
7: undi rungulela vakokwana va mina hinkwawo vakala
0: va ta khensa
7: kalmam
0: enkomo seja 22 minutos 82-310-5751 ele é emissora provincial de Maputuara de Moçambique. Alô?
8: Aushen, Aushen, Aushen.
0: Aushen, Aushen, Zandamela. Mchopa, mronga, mchopa, mchopa, mronga.
8: É, ele mchopa, mronga, cola marraquene lá.
0: Ya, kuxen jani marraquene?
8: Ah, marraquene, kahashi bem.
0: Já canseca.
8: Que é sua manhã, acho um plano associação. Ah, Sanchumo.
0: É, Sanchumo.
8: Ah, mas a música está no ar, estamos aqui.
0: Isso.
8: Logo, esse desenho, ah, é bem difícil logo cobertar, se me der, a gula chênica, Marcelo, João, anda a falecer lá no Benfica, lá na tela foco, lá no cemitério da Bessa Fême. Já, esse logo, coisa como Manoque, como uma cola no cemitério lá.
0: Não.
8: Já, ele é o Macongua, Nanao, Nukua, Reaba, Singata.
0: Isso.
8: Itangelili,
0: aí, Itangelili, Fum.
8: Ah, o.
0: Itangela, o Tumi.
8: Nsona.
0: Leli mi veke nalo kambe na hi sola makale ya ku luzekeliwa ni.
8: Eh, ya babi.
0: A ho sei to thova timbilo ta lava luzekeliwe.
8: Hamambo papa.
0: Inkomo shinene.
8: Nsona, ma parla tanto ani nga u xavela nta ku voise.
0: A jo.
8: Ya.
0: Hi marindzile.
8: La kwangena sabado muhambe a u ta mudzungula.
0: A ta khensa.
8: Awakala nuna lweyi.
0: Wakala. Inkomo shinene.
8: Tchau, tchau.
0: Tchau. 16 horas 24 minutos, 82-310-5751. Alô, Lixila.
9: Au xene, toda gente.
0: Au xene. Xoine, kunjane zimpeito.
9: Zimpeito, kukona, utuwa kwa nkuku, wolo nimba kukomba kwa Lixila.
0: Ah, so.
9: Alo, kuza utuwa nkuku, Lixila.
0: Ankuku lo angese dlama kwa kwa galo.
9: No, kwa ula, wala nandi tete tete, jashkama. Kukutuili.
0: Si, ma pera ni tua wona, so sempre logo. Logo so vula wa tua la ni kuya.
9: Alo kon zan lika wo tong ko ko wodo.
0: So.
9: Ah, zin petu ko ko nan za vayo le anga isha ya ma kurwa shinu. Ati makata imba shadura tu woni kash.
0: Tatala.
9: Tatsan za le saka nomza kuina. Mina ntiba sa kuina, tenge ili ba pesi unisa. Kumanyana pesa unyana. Mas eu reformar é com isso.
0: É com guia.
9: Nada, se eu só com o ente que é nascido.
0: Deva com local, local munga a ter a marra aqui.
9: E toda a andar a gula ver ter a gogo sair, babá, banha na e. O dia de hoje.
0: A jo?
9: Oh. A mesa se está com o mula, o lepa, se dá um babá.
0: Ah, mamu. Mamu, vou lá o lela cá.
9: Me pensava.
0: É, ué.
9: Ngani tindzava Mateo Jordan semangwani tindzava aranza kuone tela mchumo
0: aso oh
9: maja ndamshala chidonsa ndese sa pinta boka leti
0: atontsera
9: atalola nesati makana mchiva kuja efana ni huku konga hethe leswa tifaki
0: tifaki ta ku hati kuma leswi
9: oh oh eta zenti kuma
0: okay. Tangeli.
9: Ah, don't let me tell a book we are getting in the other business. We are coming in program and a padrino, and I would have to learn a low program. Then you may padrino come a better way at a calute call and take
0: her. A
9: long sanyana from one year. Sanima, Bonam, Begalish, some call and a padrina, so she should summon in a wangana chancho.
0: Is all.
9: Namana virgina na wangena xanzu wakala mana virgina
0: wakala man wakala
9: wakala kumbe kuyenzeka yini yena nesiki
0: ya
9: sen la kwangena izvesa kuyenzeka yini
0: vela
9: ni chela na vekela na tolo kusana swa swa kutolo wavuya lengeleni tolo isabadu mwami
0: isabadu mwami
9: eh tolo sika khalu
0: ah khalu isona
9: Karimambo,
0: Karimambo, I see. Inkomo, it's a second song.
9: I should have done with you, Puningo Fan.
0: Inkomo.
9: Ciao, ciao.
0: 82-310-5751. Alô, Lixila.
10: Tangagola.
0: Foi, ni locomotiva.
10: Ih, café, café, café, café, café, café, café, café, café, café, café,
0: café,
10: I'm going to go to the house. Ia hunda ele ka manuel ya kumbu ya ku campo ita bu ya ta bu ya na mukasero ya mapuno sero ya da pera ta bu ya hambi a matabishi ta kuma ko sene ka kama gari ya tubu bilisi dike mama na ruzita chambi ata irize kwa ikona
0: vela
10: so kini aleti sinaya na ifamada hini bule ni jeba nge nana wala sobi nene sinari ili buku na minamu ni nge ni juza banji la mi
0: vela
10: kanuma muntiru nene
0: inko msirene usaya mipuni so
10: kanuma
0: ambu 6h29 minutos e 30

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu wa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: a hi kumeni nongonoko ta vuyimbeleri

Itlhele va kun'we ka nongoloko wa ta vuyimbeleri emisori provincial de Maputo Radio Mozambique. Nongoloko lowukuwo ni humelerisaka vuyimbi bya coral a nga vuyimbi lebyi byi yimbelelaka na byi landzisa milawu ya nota. Hi navela ku va ve ni vuyingiseti byinene tanihi xiyena hi hambi mitlawa mi nga limi mi ngaki leswaku mi ta hi fuyisela a nongoloko wezi wa namuntlha. Na hi ku phinda navela ku va hinkwakunkwaku loko mi hi kumaka na milikoni mi va ni a vuyingiseti lebyinene. Na hi nga dzivali ku va hi tiyisa lava va nga le nhlomulweni va nga le emakhondlweni hi navelela vukati byinene ku va teka ni vantshwa hi navelela ku va va ve ni malembe manene ku lava hlanganiseka malembe lava swi kalaka swi nga va yantleli navela ku va swi yantla swi mi yantlela nongoloko wa namuntlha wa fambisiwa Elvis Magaya inaka hikuva hi swi kotile ku va hi tlhela hi hlangana namuntlha a hi swi kotanga ku va hi va ni ntamu kambe hi swi kotile hikuva xikwembu xi fizandzile lweya ntamu wa fanele ku va a tlangeliwa hikwalaho ka swona a ku khensiwi xikwembu.

aveva mamana va IPM loko va yimba mindyangwini yexu. Hosi Yehovha katekisa Afrika. Hikuva heyi leswi nga ka swona min'wana minkama a swi hlayeki timbilu ti kamekile.

0: Kunga likali wa sungula mtsantswa vunanga Patima Maputo 2026. Unga sali nzaku.
1: Patima.
2: Itwe kuimba ka onda jdo Emmanuel. Aku nzibonga ngati yakwe. Languta hari nhlokweni. Ulanguta ambanga yakwe. Ngati halakeke. Na hi tsundzuxiwa hi timhaka ta ku va hi fanele ku bonga. Hi bonga ngati yakwe leyi nga hi hlantswa eswidyohweni leswi ha ha yaka mahlweni hikuva hi swi endla. Hikola ka u bela hina. Mhaka yo kala yi nga tsakisi. Mhaka yo kala yi nga yisi ndhawu. Kambe xa ku tiya hileswaku yena wa hi rivalela hikuva ni ku ta kakwe laha a nga teli lava ku lulama a tela hina vadyohi kambe ku ni ku dyoha hi ku kala u nga swi tivi ku ni ku dyoha na wo swi tiva u ma hi ximahavomu 8 horas na 8 minutos.

0: Hai njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwe. Sei ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga ka salina swimushanisa.
1: He! Ali wontungu wo luya wa kolela la kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa, amalunganga mani. Hinkama utsongo banga untla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Maka ikolano. Hikusa nambi swa ku ama kume kwini hansi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa switsongwatsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya swikala ku swi nga basisiwanga swinene.
1: He na swikuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanele.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbi kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata udawo.
1: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Hoxi ku vala mungani i mhaka munhu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Huma ka swona leswi.
1: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno, phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.

Hoyo hoyo mungano wezu. Kola kanongoloko ahi donzeni. Ikola kakuha kunene. Iku zanza. Izanza kupangalati uhawene kunongono kulowu. Namuntlha hi kola hi ta tiva ku dyondzisana swinyingi swi fambelanaka ni lisima bya ku hlayisa mati. Lisima bya ku hlayisa mati nga minchumu ya nkoka swinene. Ka timinete ti landzelaka n'wi ta vana Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu ni ka vubindzuli bya Zana Fatima Vidadi a lulamisile nongonoko lowu hi ndlela ya xiradyo. Kambe swoswi a yi nge ta tatela mazito ya mukela malosela yebyo hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku xonga swinene. Hi ta buya ku nga li khale munghana.

0: Bola do Mbelo avo clash matsi lo akalteke shikareka kampu akalta Mbelo ku sungula akalta Mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimise ntangu
1: kuri munwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela Mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa Mbelo wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Vuyimbaka vovo Carlota Sidumo loka ku vadyondzisiwa va kombisi ku kanakana Yesu a va byela leswaku tiyani kasi ku tshemba ka n'wina ku kwini. 9 na 43 minutes mahlavusalani ya xiyenge xi sunguleke nkarhi wa 5 orax na hisaka mahlweni mintirho ya hina ya vuhaxi.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Segweti wa mina hayi mina lwe uni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini lavaka kudzi
3: ha ngaza ufa indlale ku kala unga hlamba nga hi sipho
2: maseve. Loko unga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swifi mandleni. Se nkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi.
3: Se swi tihi ku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile.
2: Hi matihlo ya nyama unge swi voni kambe swi kona. Nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
3: Ha, se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
2: Ix, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
3: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
2: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 10 horas já te coe em Carune, não vai também a xingue, xinguana xamentiria, Rádio Moçambique, a Muntinuai, não atavo ashi, mentiruí, também lá, cacusicalantins, oi, na dropenda camatolo, xifunzanculo, Maputo, rito. Lilumba José Ariel Makwakwa lwa ngushuvela kavu ingi serre jenene nukulongolo kakwate ni mentiru ya hida. Auvonike inkare wakuva hiisa matweni le shishi yenge na shisungulaka hikuva hihlawula atinsimu shkola inonsh tukamush. Kuhlawulaka inavunanga hikuva waina muingi serre aibena linchunga. Na akeda alisimu lele hinkarlo wa misho. Tani leswi hi kumekaka ka nsonto hi kota a ku va hi longoloka kun'we na hi kuma a tinsimu leti hi nga ta va hi tikuma hikwalaho ka ku hlawula ka hina i nga xikodla inonsh tukamux. Nomboro leyi vaka hi yi tirhisa i 82-3105-751. I nomboro leyi muyingiseri wo rhandzeka nga kotaka ku veneni a yi tirhisa hi ku kongoma a ku va hiya hi ya fika ka ku hlawula a tinsimu leti ti hi fanelaka ka mixo wa namuntlha ka xiyenge lexi hi nga ta khunga na xona na hi kongoma nsimbi ya onzores. Hi n'wi xuvela vuyingiseri lebyinene, hi n'wi xuvela a ku longoloka khwatsi ni leyi mintirho, nakonavo hi n'wi xuvela ntsako. Hina ke hi khumbiwaka hikuva hi kongoma eku dzuniseni ka hosi ka nsonto ya namuntlha. Swa hi fanela mpela a ku va hi kunene hi vula nsonto yinene ka va hina vayingiseri lavaka siku la namuntlha va nga ta va va kongoma a ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana. Impela nkarhi i wunene wa ku va hi kota a ku landza lexi a xiyenge na ka swona hi vulaka lexile mixi wa hombe eka vayingiseri va hina va hi kumaka matlhelo yo hambanahambana.

0: Hi 10 horas hi tlhandlekela 3 minutos wo rhandzeka wa yoho lexile. Muyingiseri wo rhandzeka lexile.
1: Lexile makwakwa lexile.
0: Lexile hi xiselana na mani kusukela kwihi ka khona?
1: Xiselana Simeon Makamu amatolafeni.
0: Ina kamuni muzana Simeon Makamu hi lehile a vunanga lele u navela ku litwa hi nkarhi lowu wa mixo ka nsonto ya namuntlha.
1: Nisimu ni ta kombela xidimingwani.
0: Mpela.
1: Loko ku Paulina wa mina. I ndzi dyambu na lowu huma hi lwandle.
0: A titulo la lisimu lelo hi ye Paulina.
1: Hi lona makwakwa hi lonelo.
0: Se loko ni nga mukumi Paulina lweyi ni ku yini?
1: Lava mun'wani xidimingwani kolawo ni lavele mun'wani hi ku nga ta hantla ku u kadlarisana na yena kusuhani kwalawo makwakwa lawa.
0: Inaka lisimu leli u li kongomisa ka mani ka mixi wa namuntlha?
1: Avanhu va matolase hinkwankomi va rhandza ngopfu ndzi kongomisa ka vona laha ku ni primo wa mina lani Wilson ni nsati wa yena Amelia Mawini ni nkatanga Madi Antonio Mhlanga George Mhangu na yena va nga se ni ndzhaku makwa wa mina lweyo i makwa wa yena Rafaela Jalila ka mahusi leyi nolo na vona ni rhandza vavo a ni nga ta va tata vanghani va nga wa makwakwa
0: kha ni mamba swona ni ku xuvela nsonto yinene
1: a ni mambo na wena kwalaho makwakwa
0: 10 horas hi tlhanganisa munhu wa timinete i xiyenge xin'wana xa mintirho ya radio Mozambique hoyohoyo lexile hi na mani a le miqungheni kusukela kwihi ka kona
2: mamana Elena Gabriel Mashaba Mayrustaban
0: mamana Elena u hlawula mani wa kona muyimbi na yimbalela ku yini lisimu ku va u li kongomisa ka vamani
2: ni hlawula Mr. Paula Chaka na Edmund
0: Kan mamba sona, sonto inene ka wena ni njangwa sona.
2: Kan mambo.

0: Ku hlawula ka Alberto Stiva, hlawula Terezinha wa Joaquim Makwakwa hi ku landza amabele ya Isaac Matuse. 10:40 hoyo lixile.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Awuxeni.
0: Mamana wa munhu lixile.
1: A mungani wa lava nga ka Ngodloza.
0: Ah, lava ku lahleka lavaya.
1: Vavula matadlawo hi swin'wana. Na vanghani va le ka Ngodloza va bo. Vafana ni vanhu va le ka Maxakeni va bo.
0: Hi mani a nga ku pfuxa u ya twa nongonoko lowo?
1: Hi mani munghani wa wena sa. Yo ka nga ti khomi.
0: A za tiya encha swoswo.
1: A thadlayisa ni van'wani.
0: Va va dlayisile phe.
1: Remember me.
0: Ku ta biwa munhu. Remember me. Mamana wa mina i ne ximango. A lisimu hi lini liya ka mani ka sonto ya ravundla?
1: Liya ka n'wina ku sungula vanghani va mina va le ka Ngodloza ni hinkwavo lava ni yingiselaka nkarhi lowa miso.
0: Kani mambo.
1: Nuka va ve ni sonto yinene.
0: Hi swona.
1: Kani mambo.
0: A lisimu lava lola remember me.
1: Remember me.
0: Kani mambo.
1: Chao chao.
0: Chao chao. 10:41 e kunga ya kansimbi ya 11:00 escolhe nós tocamos a Rádio Moçambique. Oi, lixile. Lixile, na mana linkungeni. Mawili Zandamela, lixile. I ku va u zama ku khedha leri loko ku tsakisaka hi lihlota loko li li koho. Reziana Jaime. Hi swona, a lisimu leli u li yisaka mani?
2: Kan
0: mamba son.
2: Anom sin.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo u rungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Hoyo hoyo mwinsetu kuranzeka yitlela ivana wena ka siku ri namuntlha ka nongoloko un'wana tihlo ra vona lani tihlo ri voneke a xifundzeni xa ka n'wamba kolomu xifundzankulu Maputo. Ku fambeni ka nongoloko lowu wa namuntlha hi ta ku tisela leti linaka ni mahanyela ya xitshungu xa muganga lowuyana ndzhaku ka ku va miganga yi nga ringani yi xanisiwile hi ndhambi lani swi sindziseke mfumo a ku va mindyangu yin'wana u yi rhurhela ka tindhawu ti nga ni matshamela manene. Nakona hi ta ku tisela ta matshamela ya xitarato xi tlhanganisaka n'wamba ni miganga yin'wana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, ta vudayi, vurimi ni ta vutsivi. Muyingiseti ka nongoloko wa namuntlha u pangalatiwa hi David Ntimana, mululamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu, kasi Afonso Magoli hi yena loyi a khomiselaka marito ni mimpfumawolo ku va nongoloko wa hina ku fikela kwatsi kun'wana ni kun'wana lomu nga kona. Vuyingiseti lebyinene.

0: Inaka mwingisito kuranzeka ivulile swaku namuntla tihlo ri ya vona a xifundzeni xa ka Nwamba kolomu xifundzankulu Maputsu la yendzeleke a swikanekiso swa Muwamba Sedi ni le a Saviela lomu kungani minjangu lexanisiweke hi ndhambi kambe ka yona yin'wana se irhurheliweke ka mabayiru ma nga ni matshamela manene. Xifananiso i vatshami va le Bayiru Josina Mashele lava va kumekaka andhawini yin'wana leyi nga ni matshamela manene na va rhurheliwile ndzhaku ka ku va va xanisiwile ndhambi a Bayiru Matadoro. Lava va kombisaka ku tlangela a ntirho u endliweke hi mfumo wa ku va u va rhurhela ka ndhawu liyana ya le henhla swinene kambe nakona nkarhini wa kona va humelelisile swikhalo swa vona ka murhangeli wa xikanekiso lexiyana hi ntshima a nga ku pfumaleka ka mati.
1: Adele Josia.
2: Mamana Adele ya ku vona vulani u le ku xaviseni hi vona makhofu lana. Na hi tivaka leswaku ka Nwamba a ku salanga ndzhaku ka ku va ku dumeriwa hi mati ku fambeni ka tindhambi leti vonekeke kona a xifundzankulu Maputsu ku ve ni tindhawu leti swi tikiseke ngopfu kolomo ka Nwamba. U nga va u tshama ka muganga wako?
1: Matadoro.
2: Matadoro a ve yin'we ka miganga leyi xanisiweke ngopfu hi ndhambi ka n'wina swi endlise kwini?
1: Ka hina ku vangana ka pili manjika ka mina ku zanga ku tala maxika ko lava va nga
2: taleliwi
1: va vajudarile vo lava nga taleliwa va va susa va tshama xikolo vagama va susa hi xikolo va va komba matirhini.
2: A nkarhini wa kona a mahanyela a moyini nkarhi lowu wa ndhambi a swi na byala swi tika a muyinisa kwini?
1: Swi nga na byala.
2: Masin'wini tanihileswi vonaka laha u ni bindzu ra masimu u tibindzula masin'wini ka wena kumbe wokwefa?
1: Emasin'wini ka
2: wena. Nkarhi wa ndhambi a swi tshamise ku yini emasin'wini?
1: Ku nga na kumu hiya kuma ku ta le mati
2: niswa mara nkarhi na kona mi nga va mi lahlekeliwe hi mibyalo yinyingi a mi zanga ku va mi ngheneliwa hi nyeti ndlala?
1: Mibyalo hinkwayo yi lahlekile maxamba sembra ku ta le mati se nkama lama nga khaluta ro tentara wu tlhela hi ndzhaku lavetela ku sungunisa ku byala
2: niswa hi nga ni byela a bindzu leri u nga na rona laha ra swi kota ku va ri pfuna muti a ndyangu ku hanyisa muti
1: hambi swi nga hanyisi pa maji helimenji mina swo leswi swi ni hanyisaka loko swi nga koti ku swi tlhanganisa hinkwaswo maxi a ni na ximbenyana xa pura ni nga yenca xona
2: handleni ka ku va u byala ni ku va u xavisa makofu hi ri rin'wana a bindzu u tipfunaka hi rona?
1: A ni na limbenyana.
2: Emasin'wini ho byala makofu ntsena?
1: Nada na byala swimbenyana ni swimbenyana seki sweswi no va ni makofu so
2: niswa vamamani van'wana lava tshamaka makaya va nga va ku va tibyela swaku a va nge swi koti ku va va hanya hi swilo swo fana leswi hi wa hi marito lowo ku na ni nga va kucetelaka wona ku va va kota va swi twisisa swaku hi makhofu nga swi kota ku va hanyisa ndyangu.
1: A ni na marito ya ku va kucetela buke mumbenyana mumbenyana a tshama kaya wa xi tiva lexi xi mi hanyisaka ntawu mina for example mina ni vonaka swaku a loko ni famba ko masin'wini ni ya rima mi byala makhofu swa ni hanyisa kurisini ya ntawu ni loyi a tshamaka kaya wa swi tiva leswaku a hanyisiwa hi yini a kombiniwa ri hanyisiwa hi swo leswi n'wi pfunaka loko a tshamile.
2: A matleketela ya bindzu ra masimu u ze u ta fika la xidoropanini ku va u kota ku xavisa ma ku na byalela u endlisa kwini?
1: Na na byala no ni garamo
2: a loko u heta ku xavisa u hakela kumbexana lugara u te fanele u tekela ku hakela mali yako?
1: Wo hakela sin'we ya movha na yala u chela kombu xi tiva.
2: Se a bindzu leri loko ri nga heli mi endlisa ku yini?
1: Loko ri nga hela ku na kombu loko u nga ha na kombu u ta xavisa bangi u ta cukumela loko wa ha ni kombu ku ta u ta xavisa u ta va u ta xavisa.
2: Uchukumeta loko se loko mavu nile makofu kumbe loko se maite masika manyingi kumbe
1: loko mavu mama chuka mainja yini lani ugamakana wo swivona swa ku leswi handlari pa wo xavisa
2: kuri
1: ku hambi pura wo sweka wa ha sweki ntawu wa chukumeta
2: a makofu lawa u ma xavisa ntsena kwala ka n'wamba kumbe ku tindhawu tin'wana leti gwevisaka ka tona
1: mina ni xavisa kola se ki a va ku gweva va va gweva va famba kumbenyana va famba va xavisa for example resani mapheseni ntenga va gweva va famba va xavisa mazimene se tshama ni ya ni xavisa kola
2: a va sekanga va fika ka wena va ta gweva
1: va ta va ta gweva
2: mara gweva va gwevisela masin'wini kumbe va gwevisela kola
1: tanto masin'wini tanto kola
2: mara maxaviselo ya wena loko u endla ku gwevisa ni loko u xavisa laha u vonaka nga kumbexana swa ku yantswela ko hi kwika ko
1: a wu xavisa swa yantswa maxo a wu nge tshiki ku gwevisa ku ri ke ni yendli wa gweva ka ni ndyangu wa yena tenge na tipfuna
2: so
0: hi tlhelo rakwe murhangeli wa xikanekiso lexiyana a Njinyu Paiva loko a yangula ku vilela ka xitshungu a vulile leswaku vona tanihi mfumo hi ntirhisano ni vaseketeli va karhi va endla hinkwaswo ku va va kota ku hundzisa swikarhati leswi
3: hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipedrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nyatimali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a tangi pelo menos la 5,000 litro ya mati hi ta swona swa ku hi ta swi kotisa kwini
4: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha masikunyana swa ku kungama ndzhaku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka kuma timarko
3: lana ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta va yi yavela mati marambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va ni accident afa entan ku ve ni mbenyani a fambisa mitrotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va yi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi leyi leyi yi nga ta yakiwa la
4: mhaka yin'wanyana leyiye xi ku valisaka ngopfungopfu va rhambu ra xinuna vantshwa va kumeka ka lani a Josina Machel yi yelana ni ku ni makumele ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi interesano ni mfumo kun'we wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela munhu yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
3: a ntiyiso a tshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni a nkomponi yin'we yi julaka kolakola ka bayi leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneni loyi wa gerenti wa kona a ku a va ni programa la ku va thola 2,500 wa vanhu na tshemba swa ku yelweni yeleyi nga ta kumeka lani a ta swi kota ku va a tshinzekela ka kompona leyi
4: va ta thola 2,495 ku la se ni vona ntlhelo wa vo vantshwa la hlaluse va kola
3: va vona maxi na tshema swa ku loko u ta tlhelasa nkama a nkomponi yeleyo yi hlaya swa ku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona va ta swi tiva eke swoswo ninge
4: yintelelisisi
3: na no vala pena entao a verdade yelwe wa nkulu wa wona wa empresa leyi kani mngani wanga a swi kotile ku va ni hlamusela a ni koma ni projeto dza kona projeto muito grande
0: kasi tlhelo ra switarato hi bulile ni murhangeli wa nhlangano wa vatleketli va misava loyi a vuleke leswaku ntirho lowu va wu landzaka a wu na byalanga hikwalaka ku va a switarato leswi va swi tirhisaka leswi va kombiweke hi mfumo ku va va fambaka swona a swi na matshamelo manene mhaka yi endlaka leswaku va heta nkarhi wo leha swinene ku va va kota ku ya chulula a misava va yi tleketlaka hetlelo rin'wana Isayezi Mathevuye a vule leswaku switarata leswi swi tirhisiwaka hi mimovha yo tala a swi tiyisele ka mimovha leyi yi tleketlaka misava.
5: Hi ku cela misava a hi na ma-difficultad, a hi na ma-problema hi ntamu maxi a ku teka misava ya fika dropeni a movha wa heta ma-2 hours xitempe hi mhaka switrato swi kha swi nga tshamisekanga.
6: Switrato leswi hi swi swa ko?
5: I switrato leswi hi nga nyikiwa hi mfumo pura hi swi tirhisa hina vaceli va misava pura ku famba amakamiyawo ya hina, ku makamiyawo ya hina i makulu a loko ma famba eka switrato leswa swa mfumo leswi ku fambaka xitshungu a xitrato a xi heti vhiki wo hweti na xi nga hohlokelanga makamiya wa makulu hi ntamu ntamu por iso governo a nga hi nyika a ndhawu ya ku hi hamba tindlela wa switrato swa hina swa ku hi ta kota ku fambisa makamiya ma fika
6: kambe swo swa mfambiko
5: a da hi fambi kona porke a switrato a swi tshamisekanga kusukela kun'wana timpfula mpfula leyi nga na sweswi ivi yikulu hi ntamu ya misava hina leyi ya madaka ntamu makamiya hi ku khalita kan'we ma hambi mpfilumpfilu ya yikulu strike se pura ku reparara switrato a swi na byali kuni lava nga ni kuni maasosiasa ma nga nyikiwa switrato swa ku ma swi hamba ma nitirhisa n'wa tlhama kobrara maxi ma va ni ma-difficultad hi ntamu ya ku swi lunghisa switrato
6: lexi ku khaliwaka swinene hi xona xa ku nghenela xidoropanini na ko va ri hi wo makamiyawu lawa
5: makamiyawu kahlekahle xitrato lexi xa ku nghenela doropeni hi ntiyisa xi pfumeleliwe hi mfumo swa ku makamiyawu ma famba a mfumo yo gama ku pfumela hi ku hi nga peta dokumente hi kombela swa ku va hi nyika mpfhukanyana wutsongo swa ku a lava nga responsabele switrato leswin'wana va kota ku lunghisa kombelengi ve ma-abril sweswi yaloo ni nga phazami maxi a te sweswi a va se swi kota ku lunghisa hi mhaka ya makuxto mali hile apa a swi na byali a swi na byali se xitshungu na xoo xigame xiswona swa ku nala ala swi hlaya swa ku hi ntshimantshima a makamiyawu ma hala ku huma la por iso xitshungu xi nga pfukela a makamiyawu swa ku ma nga ha khaluti laya.
0: Anginyo Paiva a humelelisile ni ntirho mfumo wu endlaka hi ntirhisano ni nhlangano wu endlaka ta ntleketlo wa misava a muganga loyana wa xifundzankulu Mabotsu kongometeni wa kuma ku yamtswisiwa xitarato xi kalaka xi nga na matshamelo manene.
3: A ntiyiso hi leswi hi kuma na hi bula na hi swona mnumzana la ipidrero hi dya ku zama ku va hi kombela ka lava nya timali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pelomeni xila 5,000 liters ya mati hi ta swona leswaku hi ta swi kotisa kwini
6: mati lama ta swi kota ku va ku yaveliwa laha hi masikunyana swa ku kungama ndzhaku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka kuma timarko
3: laha na ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitorotoro a thangi la 1,000 liters yi vuya ta yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa ntamu ku ve ni mbenyani a fambisa mitorotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejimu ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va yi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi leleyi yi nga ta yakiwa la
6: mhaka yin'wanyana leyi xi ku valisaka ngopfungopfu varhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Machel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela munhu yi nga kumiwaka leswaku vaseketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkopuni lani ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisano ni mfumo kun'we wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake ntsweswi hi ndlela muni yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu
3: a ntiyiso a ntshimatshima ni nge yi hlaya maji a ntiyiso ku ni ankompono yin'we i julaka kona kona ka bayi leyi va ku i Agro Park yi ni programa ni khaneli lweyi wa gerente wa kona a ku a ni va ni programa la ku va va thola 2500 wa vanhu na tshemba swa ku
0: Laurio Ubisi i murhangeri wa mintirho ya ta vuyake hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba lweyi na yena a vuleke leswaku se u kona ntirho va wu endlaka u kongomaka ku lulamisa xitarato lexiyana xi hohlotiweke hi makamiyahu ya misava ntirho va wu endlaka hi ku khomisana ni nhlangano wa ta vutleketli ra misava
7: mhaka switarato ya swi tiva hi ku endlela ku swa tika hi mhaka yi nga yi tikaka ka tiko la hina hinkwaro la Mozambique manje mun'wamba a wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi endla mintirho ya swona hi ya zama ku lunghisanyana switarato hi ku laha tikweni la hina ra ka N'wamba hi ni maribye hi ni misava ya ku hi ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina
8: matshamelo ya swona hi swiyini mun'wamba mbondo ya magudi saviela matshamelo ya
7: swi ni ku fambeka swa fambeka switarato swa hina ku va ku a ni nge hlaya swa ku swi lunghile swa ku a ku kala ku ka bindzuko swo swa fambeka ya swi kota mimovha ku yi suka hi lani street to said ku ya fika mapontu man'wana manjhe ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hi na gom guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi ra hi ta kota ku garantira ku swifuyu mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba
8: kutani lexi xa ku nghena laha xidorobanini xa ka N'wamba vacheli va mimovha va calastera va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku yamiseni ka xona mfumo wu endla yini hi ntirhisano ni vo va vinyi va mimovha
7: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku mintirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona ko va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma majigama hi kotana ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa switarato a xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundzela xa ka N'wamba
0: a xikanekisweni xa le ka Mavile a nga sabye mabayiri ya le Matador na Xikizela hi wona lawa ma mbombeliweke ngopfu hi ndhambi mhaka i kalaka yi nga na byalisi a vutomi xikombelo xikulu xi humelelisiweke hi vatshami va miganga liyana i ku va va yaveliwa timbewu leti va nga ta tlhelaka va tibyalisa a xintshwa
9: mhaka ya ndhambi papa yi hi hlaselile mati va pfule mata ma fika ma nghena lomu makaya se ku fikala ka ku hi rhurha hi kumeke xikolo hala ya sekondari se hi tshama ku hala xikolo hi tshame xipimi xa vhiki se magoma se ma bashara hi tlhe hi tlhela hi tlhelela hi vuya kaya se hi yo tlhela hi jika hi ndzhaku hi byala
10: Carolina Majaya bya famba mara a hi kume ku xanisiwa hi ku hi mati mara bya famba mukisi mabyile nyana hi kote ku vuya ku lomu makaya
8: a loko uwa u pharetiwa uwa u gama u sekeleka u tigubuta rithulu u gama u ya mahlweni se swo swintswini leswi mi endlaka swo n'wina ndzhaku ka ku va mi xanisiwile mati lawa
10: a hi tshama hi rima ku masin'wini
9: Nomsa Antonio Kuba vutomi papa a byi fambelana kahle hi mati ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni
8: ku baraje hi kola ma sungule hi n'we
9: ma sungule hi makaya lawa haleni papa
8: mi swi vone njhani mi hanye yini
9: papa hi veni ku xaniseka hi ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla he ya tshama xikolweni sweswo papa hi rima tlhelele masin'wini hi rimaku mavele la ku sungula papa lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima se swa ya ntwanyana swo swo ku ya rima swo tanyana swin'wana swo humile
4: swo ta ala mopfanga niku rhumbuka se ma leswaku va yengise ti va swi twisisa swa ku ndzi ni vulavula ka swo mavelela mopfanga niku rhumbuka
9: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
4: mama ni mtsetso
9: mama ni mtsetso
10: Carolina Mashaya
4: Carolina uwe uendla yini
10: yo rima papa
4: se we u jwala yi
10: jwala o mavele
4: ni yi
10: ah o mavele ntini mhlata
4: ninyangana amsevale ingile hu kun mavele ka msevale
10: mako
4: inonile se la ka nwamba ngopfungufu ku saviele ngako kuti bua ngopfu lwanga kuleni lalo ku kula lwa saviele ari nvuyele zwidluwana swiko
9: swiko papa i barash
4: swile barash
9: swiko papa i swakumeka ne barash
4: se swi xavisiwa ku hi
9: zwidluwana swi xavisiwa e barash loko swi lava barash swa xavisiwa
0: handle ka ku xanisiwa indambi Murengele wa Bairo Matador George Chemani a humelelisile swikarato swin'wana a nga ku dumeliwa hi swiharhi nkarhi wo tala swi xakatsaka a mibyalo masin'wini
11: i khale na yi karata mhaka ya swiharhi rikambi kola hi nga koho swa ndlula hi kola swiharhi laha a block swa madublock 5 ake wa chukuto swa ku swikulu na switsemakanya swi tshuka swa swa kumeka hala xinyangwanini swi tshuka swi kupenga i ndlela ya swo hi hanya na swo kulu maxi ku enceka swa ku hi ku enceka swa ku yina na i swa swiharhi leswi i swa mfumo loko vanhu va yiva loko swi va yiva vanhu swi ni vinyi maxi loko swi wona emasungwini ka vanhu a swi na n'wini wa yi vona
4: swiharhi leswi humaka ma 500 brave yi kulomu
11: ina swi huma hi kolomu maparki lomu va hlayaka swa ku nina va fuya swiharhi leswi para ku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona se hi leswi swi karhato swi nga koho hikusa hi makhambi yo tala va yeliwile vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swiharhi leswi ma swi kumeka leswaku nina va choka va swi phikiza swa ku nina swa vona na swi vona maxi se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hikusa hambi ko la internamento loko ko twa swa ku u dlaye xiharhi lexiyani a na wa wu pfumeli ntankokwalano ku ni swikarhato maxi henhla ka leswi wo mfumo a ni vhelo lokani wu hambe swifurso swinene a pokutembo ku yi ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflictnyana leyi lani ku kumekeke leswaku hi dyondzo enkonjunto ku kumeke leswaku inana ku fanele ku vene ku tlhanganiwa ni mafuyi va swiharhi ku vene ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swiharhi swi tshama ndzeni ka siriku ya swona
0: hi tlhelo ra Dabudawu murhangeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba Aulina Vilankulu a rungulile ku va va endla hinkwaswo nkongometweni wa ku va va lwa ni ku pumba nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya mixakaxaka lani a humeleliseke ya dzadzedze ku vuyelela ni man'wana hi ku endlela ka wona na ntalo wona mavanguwaka hi tindhambi tivonekeke
12: a wu dawu eka N'wamba li wu kahle hi konilano na hi amukela vavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na va lava ku dayiwa mavabyi hi ndhawu yina yi kahle khani mambo
13: i mavabyi munhu lawa ma hi amukelaka hi ntalo haleni ka xipiritana lexi
12: hi ntalo hi amukela mavabyi ya malaria loko hi vona tinomero ta hina hi vona swa ku halembe li nga hela hi kumile vatili 366 wa vavabyi vanhu na vavabyi hi malaria lembe leli va yo yengesela para 758 swi kombaka swa ku hi yengiselile ensenji 7% ka primeiro trimestre ka tiweti ta ku rhanga ta tinharhu ta lembe leli para diarreia kumbe ku vuyelela lembela 2025 hi amukelile 1339 wa vavabyi a lembele li hi amukela 1353 ka tiweti ta tinharhu ta ku sungula ka lembe leli swi yi kombaka a evolução la 1% nakonawo hi kumile vavabyi wa ku vabya hi HIV lembe li nga hela avele 317 a lembe leli va yingisela para 355 5 e se comeca a evolução lá 16%. Mas também como a mavado a TB e a escorrola, a lembelinga ela e com 1095 avona, a lembilele e popola 1113 avona, se comeca a evolução lá 119%. Na quando eu como mavado a tensão arterial, a hipertensão arterial inga e cuva tensão liquela camuno. A lembilinga ela e com 1430 avona na mavado a tensão, a lembilele cuva 655 avona, se comeca saca a evolução lá 52%. E isso aí vai viseca ngofu kuse bona swa ku swena swiyengesela ka vanhu va vantshwa a khale ka kona swiyenceka ka vanhu va vakulu kambe swoyana swiyengesela ka vantshwa i va va fika xipiritani se na va khomiwile khelo kumbe na va humikhelo swa hi vavisa ngopfu kani mama
13: hi vona leswaku a mavabyi ya malaria ni ya ku vuyelela hilawa kutani makomba ka ku tlakuka loko hi fananisa ni mpfhuka wa ku fana ka lembe tikhalotiki a xivangelo nga va xini
12: a xivangelo kuve a ndhambi leyi nga yinceka lanu ka n'wamba yincile kuve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca kuva a tinsuna ti kuma a mbangu wa kuva ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yengisela a ntsengelo wa malaria ka madiaria nakona swa yinceka kusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a ma basanga kahle kuva male manhu ya makaya hikolano ma nga va ma ve ni xipfungo ni xitsongwatsongwana ku lexi xi vangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu
13: swa nga wa nhlawulo ta vudhawu hi yini mintirho leyi mi yi yencaka ku ve ni mi kota a ku seketela xitshungu leswaku xi nga kumiwi ngopfu hi mavabyi lawa
12: Loko hi vonaka mavabyi ya malaria hi na ni makampanya ya ku vuthela a miminti ku va hi ta kota ku dlaya tinsuna leti ti nyikanaka a mavabyi ya malaria nakona xipiritani vavasati hinkwawo lava tikeke va taka xipiritani hi va nyika a maredi moxikitera ku va va ta ya va ya ma tirhisa vona ni ndyangu wa vona ni swivana na swa switsongo ku va va nga khomiwi hi mavabyi lawa a ka mavabyi ya diarrhea leswi hi yencaka kumbe ku vuyelela leswi hi yencaka hileswaku hi va nyika certeza hi va nyika a cloro ku va va ta kota ku tiza mati ya vona ku va ma tshamiseka ku va ma tatisisiwa lanu kaya nakona wa ya famba hi haxa emindyangwini emigangeni swa ku va fele ku hanyisa ku yini mayelano ni matshamelo lawa ku va va nga kumi mavabyi

Mwingisiti wakurandzeka igemeta kola nongoloko tihlo ravona wana muntla lani itiseke vutumi bya vatshami va xifundza xa ka Nwamba ngopfu lava xanisiweke indambi. David Ntimana ave mululamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu kasi Afonso Magoli ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo ntlawa lowu u li kudya hi ku engeta tatama.

0: Ish, karita ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga muna wana washini bani.
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi mhaka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeli hi makarta. Loko vani vana lavatsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota.

0: boti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Kali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ixi, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Oxo kuvala mungani, e makamu?
7: Lana ninga kona la swa ku ntaku yini ani swi tivi.
6: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
7: Hi yo ndhambi phela ni swi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
6: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo.
7: Ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
6: Wena ni ku landzelela minchumu.
7: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
6: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
7: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leyi hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
6: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
7: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karita n'wi a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyazana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

0: bala ni mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisa vele u tekela.

12 horas xi tlhandlekela 14 minutes ximpela mabele ya mabermuda nkarhi lowu hi handzaka xaka hi ku kongoma nsimbi ya 3 horas u ta hi komba lowu a nge ti chukela na bola mpela.

0: Haga, hoyo hoyo kunene, hile kano ngono ko ayahanyi, wansonti ya namusha, nsonti ya manyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken, nsonto leni wa umune wakone. Miti zuyeji mitava mikutlasela hindela tinene. Mikutlasela hila pijuleka kakone. Ya mkila nikulosela kutani kena musha, jidule jingu jitu waka Natali Yuli Bombo, hala haya michinini kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va bindulaka, va tila va shanganyata. Abu na angani mimpuma ulule uitu waka, kubano ngono kulo utlasa hila kamunandi halano unga kone.
1: Anye nite leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sone.
0: Ayayayi. Ine hiti hlava njombo loko na musha hitava hitela fuzi itama, hiku mega kola, shintiva nini leshi, akuba hidoka dugi sana hitla kumaka ya kukazi. Hilo selana hivu nangali jujila njelaka, hige kunene koketa ashikumba, ukoketa shitamu, sangu, ingali kuku kumbe asaka. Kumbe shibanku wana ambuwa wa shizazu, utama hilao, akuwa hitava kumwe. Hoyo hoyo.
1: Anye nite leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
0: Ayi, ayi.
2: Mabawu, nisaladu, mga jimza.

0: Eshini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchi ke ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavula nyama kola hi va yi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye nke leyo hipimisaka. Uvulavula leswi kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke hone ka yini ntwini leswi swimphinyekiki ku mahanyela ya vutomi a ku va michumu minga tshamiseka nga hela swijuleka ka kone. Hikusa hakunene a masiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanye nke leyo hipimisaka. Uvulavula leswi kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Mandwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya. Uta sala u swi vona. Uta nkontela phela. Uta za u tlhasa lomu kunene uta ka tiva leswaku swi ngani. Hikusa vutomi lebyi hi byi hanyaka bya bindzu bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika u ya kumani ku va. O pamele wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha loko fo va hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni u kumana ni xinyonyo xiko fofoza wene he he inaka
1: hanye nke leyo hipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
2: ai
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi ta ka nayo haleno hi li hoyohoyo malumeji wa umhlanga hoyohoyo mama na Inesh Simangu hoyohoyo mama na Elsa he vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi ah he u nga ti vona u nga ti vona mani ah ntanga na kone ya famba vandu wena na mbuva hi leswi veke njhe hi ku hi tlakula hi tala. Ah, nakafanya swikotanga. Hikusa ni to tinyama ka zinato leta bindzu, ta kazata ta yeta.
1: Hanye nke leyo hipimisaka, uvulavula leswi kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kame hloko mhaka leyi nga na yena muhla hi le. Hi tsaliwa papela enhwanina lweyi a taka ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini i ntswini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi a nge ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Nizanzani kini jaledzo kutani ni vana vali vazazo na ni vana vali vazazo ahihanyi swaku hanyisisana hikusa mine tani hi tana ndi hlaka hakone na hali nwanyana neke nwanyana angatanga ena ku juka nje swimuphizwa ani zwalisa swijumba ako ani muke hikusa hilo muka kuhlaya hayene anina xichavu ani muxichavi ani muhloniphi ani muxishimi halafuzi nibyele amamana wake leswaku awaloya halafuzi ezininge kena xichavu aswone angana ku tshamana mine Ani muke ni ati pimisa lesa kubukati le mzini zijula ka hibzo dhuda kutama ni baloi. Kumbe shana ahibzoni. Kutani na manje mine hekola kakubani shokoliki. Ani mzini kile shoka ani muke kaya kawa pchele wangani ati pimisa. Oni zangani matati lempen. Ne zora shi jumba ente kawa na emedwia. Niti famela. Kutani halilu kaya ni kako ni kawa bile kiwa nga masiku lawa hita kuone. Shina jali. Bala kusa mini majakuta. Ekusa jali ziza posa pela jiposela wana la. kambe phela mina nje kuzo sakola haya ni shaba misisi le phemanyana batoma asona dzala kusana kuvanda kusana hola balaka ya vajakuda kama liuria yiposa kaiwa mpana kutani phela nini tshanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana masiko na ni buile ja le dzini ni makume mazadzo wa swinga weti dzoku tipimise njeneka weti lokukotula siku dza kukazwa kwa tipimisanga uwe ungati chava lokuchota leso ya ntekile nsati kutani lesi nyenja kan tsaka na hele swa kasi ni fanela ku vani tipimisa leswa ku yini ni fanela ku vani cinca swa ku yini
3: jajili loko ku thasanga mana miya ya nga dziya ngulo si senior mimi ku dzini pfuka jana we ta ni we ti bidzi ti zwatu hambi lembe je nga dziya ngulo nga dzi tshama xikamwe kona he ku sani je ku shupwa to futhi na kone ke mamana wa kone ei wa yingeletela swine mamana wa kone wa yingeletela kumbe o hambana ku tshama ka kwake ata ata ta ni pfushela loko ata ata ta hi pfushela anga vizari kutani mina ni swizwa ndzi ku va munhu a chipa a tanga ni vizaranga a ni ta ta pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vizaranga ni swizwi layeka kwanga na ku wa loya lowa titiya a ni swi tiya mina byi miyelela jali byi nga dyiya nguli na tshama njhe ni nga sweki oh dzibuya hi ndzweni byi ta tlhasa byi ba ximfana va ku veneni futhi ya wina futhi a ni ti naki ni ta ya pfuka ha khale njhe ni pfula xipano kambe leswi ni endlela ku byi khawulisa hikusa loko byi hola byo teka mali byi ni nyika byi pamula byi ku lefamba va nyikelaka mamana wanga a para ni teka pa ya ku va ni ya nyikela hala ka mtsele wanga mina byi ni nyiki jalo ndi khawulisa ni liini ke dzili ani chinche mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe ni nga dziya ngulu na kwata phela mina futhi tenyo rugudle yo tenyo rugudle be sezi mezi ni nga tshama dza tlhela dzi ni dala dza ku ani chinche ni chincha hi dzi ta khawula ke ku sa ni tshami sezi mezi podi ni tshama mashi
1: hanye ndlela yo pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
2: ayi
0: ayo leyi mhaka va likwesu hey eswi hi nga swi dondza la hi swi hlayiki la eswi swi tsaliwi ka papela ledzi hi dzi tameleki ledzi dzi nge khwatjala khwatjala kona eswi swi nga tsaliwa akuna swimbenyana swimbenyana hawe eswi matihla ma nga famba ha swi vona ha hombe kambe na henga matenga mahlwela hey malume joao kumbe unizito unizito shame kambe na henga sinyiko zinyika zito malume joao hinga vitana tatana lwei wa ka honwana lwei atata hibyela timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yenchisa ku yini
1: hanye ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi yipimisaka swona
2: ayi

0: Ya malume jwawo ihlikane na dipelile hina vela kuva henga twa mazitu yaku leswaku xana ke ha he wani mavonela yaku ya kuva henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni ku sa ana vela kuva tiva leswaku a fanela kuva a pimisa leswaku yini tsini leswi a fanela kuva pimisa swa ningu sa judge li tshama u ti pimisa a fanela kuva ti pimisa leswaku yini
1: lishile vayingisi ti va emsori provincial Maputo da Rad Mozambique hina hi hlamula hi kusukela bovole heyi swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana sa swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona he tombinzi wena a mamani wa wena a za tswala wena nyamutlha a za u kula wa hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swaku u munhu hi laha ka ku yini xa ku sungula lexo xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a lweyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi lweyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a nga ta mu tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi lweyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mu tiva ta loko u lava wu kati xa ku sungula ku fisi ku lwe ngu tiva swa ku wena u munhu hi laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko swi tiva leswaku u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntaw ti lavi kunene u ti tiva swaku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swaku u munhu loko se u ta ve u pasile ka xikolo xa kona xolexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko o va mina hambiloko o va mun'wanyani leswa a nga jahake a nga ta tshama tihweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mama ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa lwe wa nuna a wu mu lavi u lwe wa loye loyi a ka nga loyi hi loyi a nga byala wena swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a ngati a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga a ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u le munhu yeli wa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla wu endlekana i mahanyela ya wena ya ku biha lavi kunene u titiva swaku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala huma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha muyanguli leswi no a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka a yuwa a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uninjombo wena u kuma kuyolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana avafanele kuva undlwa emunhu wa munwe leswi vulavula ku leswi vulavula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undlwa hi munhu wa munwe tse avana avatwelwanga hi lwa ba vatse mutswali nwana mli vambiri na mutswali mli vambiri nwana mfanele ka lengwe na vambiri muendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa ba vana wona u teke u mahachumu leswa ku ta kulisa vana lava ya ndawu hi leswi nga la ku vulavula swona leswa ku va hiti lava a dyondzo leyi a hi wena ntse hi leswi a swi humelele a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeringi ya mutlhela ku tala ka vona va mahisa xiswoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a leli la ku tsakisa ngo swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina ba wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene ina tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu matihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va li kula ka mujulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hi ku atsundzu hi ku ya sukula lengwe mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo se ku kasi mamahela kona walaho ku haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana hi loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendlele swa rona
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ewe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: a mhaka yikulu swa kazata vhela lwansa tite nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampodo chela mati mu kentela mati a ya tlamba ana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwani na nga tibumu a wu ri gudlu byi na yena lwansati swidya a tilulamisa iliye a tilulamisa iliye mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va tswala vana kola va tlhela va ti handlela le vamana wa vona ma hi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyeni a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majinelo wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya ku mamana wake wa loya wa swivo a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa ti mamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi jahile yena a ti dyondzisi lowan'wanyana a le yena phazamikweni hi leswi nuna a laa fambe a tidyondze yena a phazamikwini xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondze hileswaku a n'wi vona swa ku a va ya ngulani niku sweka nga swi angu moko ta ti dyondza loko ta va na u baxarile amanirvu u ta buwe maxini yin'wanyana a le mina ni nge ti ku lwani na ta tibuma a ta tibuma ta va ni u ri gulu maxi va ta tshika u ri gulu a tshika u ri gulu lwansati a vitana jahatsaki va khanela hi leswi vana na vona jae vakulu a vana va ni sage mas kumba ti sage mas mamana wake a dya kuda na yena a dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mukazatela na yena swi kumeka swi mukazatela a tlhela a vitisa ku i njheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala a loko u ri gulu dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile a ta kuma swa ku va pfalile vhele leswi wanuna a nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake rigulu a nga phazama hi yena hi yena a phazamaka wa vona hi yena a phazamaka a n'wengiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi ku hala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xake fambenyani va mpapayeli va mamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi yawe a hi swi tivi a hi swi gwaqa ni lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene a ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku sawa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mamana yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na ma ku ma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
4: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mamana yinexi timango ni buya kola namuhla ku va ha ta ta hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kaswi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a le nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bekisaka swona mhaka n'wananga u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudlu n'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhera a nchumu xo karhi maxi swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena wo swi resolvhera hi mahlundzu u nga swi koti ku ra xipeyitara ja swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wu bidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta vi vona i li suporti bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka ya no yelwi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yena lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandzi wukati ni mamana a ta swi tiva swa ku xiphunta xake anwananga umfalela xifalo loka boya ka kwako leswo jeka ku tlhela uta pfulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ntsa ku hala nda ushinyingi nwananga la uswiphaza maka vaku loko holongo loxela la akuna nchumu lexi xi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge waku uva u tlhela u ya hundla vana usa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako uzva u tlhela u ya ku hala ka elwa noyi ani razau ke nkataku.

0: lengofu wa mushuka ahumunyeke kuda ahumunyeke kuhlamba awenji nchumu nepapeli dzako zvako wasatila mutino udzivalile utomoshona kuno mwana nga zvolezvo ntawo loka atemuka kaya pra uya tidonza vakulaya ali kuva uta donzisiwa naulo awanona nga tsoniwe zvakuda zvale tipaneleni nezvale kwarto nambi loko wodzila nambi loko uhleka nambi loko vavisekile nambi uteyini kambe lani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa awanuna a ku kwatisa na swo swakuta tlhela munyika party lodriya handa insensi ya leliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hene vamamana muswitiku u yencile nawu wa kusa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo laka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u endle swo endlaka na u kwatile loko ripela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endla ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku a wu nge kombeli byi va lerisa nga tibuma za u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela byi va lero hi ku sanga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela byi va lero u kombela byi va lero ka mamana lowa ku loya lweyi uku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swina swi yintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe u sati bya nga hebyini mati na tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca amahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na dyi ku swi endla a sezi mezi ve xikola hambiloko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kuda swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku e ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u endle swona mani hei phaya ku nyada futhi e leswi sanga cincisa swona he swo swi jai munghana wezi va famba na hi swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba hambi u swi vonile u kandziwa kati a swi yivevukeli hambi hine hi nga tswala we a swi yivevukeli n'wananga kambe vukati va lowu kandziwa hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u mintela u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati byaku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a nkataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respetu maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vuloyi lebyi ya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi alizandzu a byi tikulisi n'wananga u nga sofirerisi mbilu yaku sofirerisa ni vatukulu vezru hi timhaka ta mbilu yaku na u nga tikulisi titsonga hati minkazini hinkwayo u tiva ku khongota ka nkulukumba u tiva ku kombela ka nkulukumba swaku anuna lowu nga ni nyika yena vana lowu nga ni nyika vona n'wingi lowu nga ni nyika yena va tiviwa hi wena jehovha ni kombela wena ku va u va nyika ndlela yinene ya ku va va ni zandza na mi ni va zandza hikusa hi leswi ni swi tivisaka swona a ku va u ta za u kota ku va u hlula n'wananga madururu lawu nga na wona wehe ya ku tikulisa ntse ku ve hi ku layile la kaya u nga hi a nga ma hi ku laya kasi a hi ku laya swaku yini a ni laya hi ku laya ku va u ta suka la kaya la a madururu ma siya na hina u famba ya wukatini lavisani leswi loko hi mi laya hina vatswele venu mi nga hi yingiseti namuntlha hi leswi u ya tikomba ka mintu ya vanhu a wo danisa hine vatswele vaku n'wananga yingisetani n'wini van'wanyana loko hine vamamana venu hi milaya hi milaya hi swa mundzuku ku fana ni leswi namuntlha xa amakwenu wenu hi lweyi wa tilaya ni laya ni lava tala hikusa hi vanyingi lava va endlaka minchumu ya ku fana na yenu na wena vo u yendleke yona ndawu ni layisa xileswo leswaku ni lava vana vonavo va haleke ka ndlela leyi va swi tiva leswaku loko munhu a ya wukatini a fanele ku a ku va a ya respeta ra lexaka byolebyo
1: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.

0: Mama Jivale afa wa hani zito ma hi ndlela ya ku katsakanya mabyiti yo nga na uya vugama
1: a swin'wanyana hi leswi no yingesela hi ku sa yi swa nandzika ku khanela loko u vona swa ku nkata ku a hlundzukile n'wananga u nga ni ta swi hlayisa ku yi u nga hlundzuki na wena hi vabidi mi hlundzuka nkama wun'we hikusa hi leswi endlaka u ku u tshama lembe u nga muyanguli loko u vona swa ku a hlundzukile mubabi hi ndlela ya yinene u sungula hi ku n'wi vutisa a wu pfuke njhani wo twa yini hambiloko a bonga kambe wena tsatsiya leswaku va a nga ku bongeli u tiva leswi swi zaka swi n'wi hlundzula a ku byela ha hombe hambi wo heta dos 3 days a nga ku byelanga miyela a ta ku byela ha hombana leswaku va lexi nga ni hlundzula nkata yi ve lexi ni lexi ni lexi u nga ha swiphindo swi endla hikusa na van'we van'wanyana timhaka ta matelefoni ta ku mexamexa naswonavo kodwa u nga swi hlayanga laha kuva jezi mhaka matelefoni hikusa u yi tsumbula swa ka bulenyana na manyana muvhuketela u mupfukela nompodi n'wananga pumani maendlele lawo hambi u swi tiva swa ka bule na manyana wena yi nghena hi ndlela yinene kata leswi a ni swi zandzi leswi u nga swi endla kambe swa ni danisa leswi a ni swi zandzi u nga swi endlisi xi leswi a yi nga cincanyana maendlela hikusa mun'wana na morala hambi ni va vhizinyi kolo so pura ku hi n'wi phunta dyaki para tlha a komba na wena ntan'wu wene u nga fambi na u landza leswi yena yendlisaka swona cinca maendlele u mu tsatsi ha hombe a ku va mi ta twisisana n'wananga namuntlha u le a wu swi tiswaku u ta kombela dzinili byivalela kombela byo lebyi hi ku byela ka byona hikusa wena u ti vona swa ku a wu phazama maje u phazamile ntan'wu wene hi wena u fanekeleke ngopfu ku va u ya kombela byivalela n'wananga hi xalisima sol xi ni nga ku byelaka xona respetara nkataku loko u vona swa ku a buyina a hlundzukile kumbe a kwatisiwe a jardin kumbe a kwatisiwe ntirhweni u nga heti lembe u za u heta dos 3-4 months u nga muyanguli kataku a hi swona leswi a hi ta tsatsiya hi ku adevele timhaka ta nyimba okay nyimba ya haliko mani swoswo hlundzukela vengi u ha mu hlundzukela loko a ku ligarela loko a ku vutisa ku kasi u ta tlhela siku muni hileswaku a vilela wena ku va u ya tibeka hansi ku nkato ni cincile leswi a wu nga ni byela hi swona loko yi le timhaka ta ku kumbe ni nga ku respetara ni ta hamba ni ku respetara loko yi le ku kumbe ni yo khoma telefoni ndzhaku ni tsumbula swa minchumu hi holova a ni nga ha ta khoma telefoni ndzhaku ni ta sweka ni ta pasara nita u ti beka hansi u tikomba swa ku leswi a nga ku kaxitigara hi swona nkataku pelumendzi u dya ku cinca ka swona u va u cinca hi ka kunene hi leswi u fanele ku endla swona hi lebyi vale lebyi u fanele ku va u byi endla ka nkataku ku va ni loko u tlhela u muka kaya kwaku le u ya kandza u ka tina u zulile ti beke hansi hi ntan'wu swinene n'wananga famba mu kombela byi valeni nkataku u nga loko yi le ku veneni yi le ku a yi ku buyisa swa nga swi nge a teke ka miyawu a ku buyisa la kaya la hi wuswake enta n'wi khanela na vapapayi kumbe vamalumi u va byele ku va vhovho kumbe vapapayi kumbe va mani ni tshamile la kaya ni tilayile ni kombela ku va mu ni kombelela byivalelo ka nkatanga ku va ni ta kota ku tlhela va ta mi vitana mukon'wana maxaka ya ku va tata tshama na yena la va mu byela leswaku a n'wana le a kombela byivalelo hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi u swi twini n'wananga hi leswi u fanele ku endlisa swona hlanganisa maxaka yaku u va byela ku mine jani ti lahile ni swi vonile ku phazama kwanga ni kombela mu ni vitanela mukon'wana mu ta ni kombela byivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla a vana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona ha swona u va u swi tshika diver dad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadi u nga kombela opini yawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu hikusa lowu a kandzaka u kati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya usungukati ku va u ta kota ku famba khani mama
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: hayi e-e ku ne wena wa nghwanyana inje tateka kumbe tesuka nyana tibidzi tizazwo kumbe hi hafunga na ya ngondo inje u swi vone swa ku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donja papela ndi nakafa inga donjanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vona va tinyungubyisaka hi lonkama va ti yancha ku pfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbexana hi mapavhawu
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pfumisaka swona
3: hayi hayi Inje masiku lawa hinga ku wona impela vakoni vhani valwa ka ku jula vukati kumbe va julako ku va vativa leswaku manya na chatila chate na manya.
0: Zwisha kutani muchato wa koni lowa ku zeka zeka ngi kumbe xana iwusa ledzi dzaku sweka hi leswi swa mpupu wa mpunga byitiyi.
3: Uta byitiyi sisa ku yini hi ku sa. Hala fuzi leshi xa nomu leshi. Awuzange hi ku teka metro upima loko ja ku vulavula mazito.
0: Wona mazito uma vulavula ka khona hinga tsala unga tsala ka papela ledzi donda ka ledzi. Injo uli mazito ya ku vana ka ma una ka fa uma tsale u tsalela rado.
3: Kambe donja ke namuhla. Ani lo switi leswi va mungana va hlekisona. U donjisa ni va mungana. A va xihlahla xa tolo xite xi minta matsengele xi dumba nkolo. Iswi namuhla weki mukaka ya wa ku zwekezweke ni vana va zwazwo. Ni khola ka ya va langusa wene phela kutani ya ku va u ta va disa.
0: Hala futhi makali ya ku tima xitensa wa u se yitshika. Kambe wa yimela swo swo hona swo swi swa ka hlaka swa le wa mpfa. Na xo ndexo tshama upimisa.
3: Kutani u tlhela u vitisa leswaku nje pelampela a va nge ti pfala kwa hala va nga pfali ha yini.
2: Hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
3: Kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowa mfana mexi ma yimela wena a kuza. Ku ve wena wa titshonyola.
0: Ha anuku kusingita wa singita wone kwa nganyana. Xikono ku hlolela ka xone kumbe hi swimpfula eka laka inga nikika hi switivi kuve itana phela hi ta byana.
3: Ei. Kasi makwini masunga kati makwini masunga kati vakwini vakokwana lava.
0: Oh u ta va kuma kwini vombe ku sa a masunga kati a vakokwana hinkwawo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a ka a nga hi koni ni va ku tshama la sakeni laha ku n'wana nga hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela.
2: Hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
3: U ta va kuma kwini hi ku sa kokwana le ka WhatsApp.
0: Ni dyo sunga kati ledzi va dyi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp. N'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano. Kutani xikoni xa nchumu xi xitakasela nqondweni. Na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu.
3: Loko u dyondzile u fanela ku va u cince u va u dyondzisa ni va mungano. Tipimise u nga tshama wena u pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini. Kasi matinyo lawa u nga nawo eya ku tekela ku va u tata matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowu kumbe a ma tekela ku va u tata muhlekela. I swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi loko ni swi julile.
0: Xi huma xi ya kuma huku yi ye phatsa laha ya ni vizivisi.
3: U li loko a buya a tata ku hlayela swa swinene.
0: Kumbexana u tshakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu mu yanguli ke.
3: Phela wa swi tiva swa ku laka ya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika. Kambe loko ku nghena na lizandzu lebyi bya ku hlekelana lebyi a hi swa nchumu. Nambiloko lomu ndlwineke yi tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu. Vona hi tikotiko hambiloko byo va tiko bya ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku va va ta.
2: Hanye ndle leyo yi pimisaka. U vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ayi.
3: Na vulavula tinyingi. I swi xemu u nga ni vana lava. U byela ka va mungana leswaku va loya. O a hi loko u tswala valungu kumbe vana lava nga tswala valungu hi swi tivi hikusa loko hi valungu a va loyisani ke. Kambe yo we. Loko u tswala swo swi landalandana leswi. Ha. Ewo awe auti loya wene yo ahina ka auti loya na manje kambe bosopa ku sa leswi utaka vasiyela swone vana lava vata asi zwine va tlhasa vaku thu mamana anga hi dondzisa nga nchumu.
2: Hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ayi
3: mithanga pheli ya hlola thunga lingana tata.
0: Hi.
4: nongonoko wa emisori provincial Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: Bala nimbelwa vaklashmatsi loyi akhaluteke xikarhi ka kampu akhaluta mbelwa ku sungula akhaluta mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya 1960 na nti hubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida xizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Atolo Costa do Marfim, ria na nga tshitimukelwa hikuwina nzaku kaloku kunene a humile primeira parte na wina akuba a tlawa wa Alemanya hechi gol chingu chokala angulu tlawa wa ma German hiwa nonga uya utahundzulusa hanzu chala zwigolo zwimbiri aka chigava cha umbiri kasi nyamuntla aka ucha gasiku tlawa wa Tunisia muwani mkumbisi wa Afrika ubilwi hi munhu wa zwigolo kukala ni hlamulu hi tlawa wa Japan nyamuntla loko kuchukisiwa aka suga nyamuntla mitlawa itungena aka ucha gasiku atangena Cabo Verde lwatu mahlu na mahlu ni kawa wa Uruguay hula hula hichigava cha umbiri kwa lakanyisa lezo ku Cabo Verde akasha kanu wakusangula hiye na anga ringana ni kawa wa Hispania hi 0-0 akasha kanu lovuzini anga tiweka nguvu hikuwa la haka kususelela mabola wosh manga kongoma abalzeni
1: amori. Eu sei querer, todos esses anos foram enganos, traições, mas eu me arrependo.

0: Football Club azikotili mainchala ya kushonga sunene kuvaningerisa agolo za kusungula kama dambu ya namuntla yalikazi zongela sunene nene kutiva leswaku atavali mani ambeli lweyi aninganisiki golo kambe leswi tiki leswaku ave mainchala ya kushonga sunene munyimeli wa ntla wa Fish Football Club a humelili va muyambexa hofu bola dziya gama hikuva dziya nyima ankukutwini wa quadrared xisapa wa fish
1: hi byona hi ta wuya laha ku nga hekale hi nga mahakandzakanyo wa primera parte Carlos Sibindi
2: idasi ku hlaya leswaku 1-0 lweyi a khatisa maendlelo ya Ferroviari de Maputo hi koleka ku maninghenelo manene lawa a veke nawo ku fambeni ka nkama wa ku sungula kumbe ka timinete ta ku sungula ka nkama wolo wa ku sungula a nga ha yencanga nchumu kambe ke Ferroviari la bela hi ku ve ni a yiva bola a famba na byo a chasa ponteni a chilula kutani ke dayo nanga na munhu kusuhi a hlulile leswi a nga ve lisiki ku tlurisa xiswona kutani ke a susumeta bola swi hamba 1-0 1-0 loyi hi nga hlaya leswaku a beki xihlamalisi ku leswi Ferroviari Maputo a fa belisa xiswona kambe ke a hi pima leswaku ntlhawu ka gol ledo ntlhawu wa Ferroviari u ta khela ku khelela leswi ni nge lisiki xiswona kambe a swi vanga tano a Ferroviari a bela kusukela kulano hi yena khomeke matomu a komba ndlela ntlawa wa Ferroviari de Maputo kutani ke Ferroviari de Maputo a landzelela Ferroviari kasi ke Ferroviari da Beira hi yena a nga ni ndlela ni mafambelo manene Ferroviari de Maputo a mu landzelela kambe malandzelelo yake a nga kumanga nondzovoto xikhela xibeka ntlhawu wa Ferroviari wa libela a le kusuhi ni ku hamba 2-0 ku tlula ku ve ni Ferroviari Maputo a tlhela a dzinganisa ntlangu hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu lowu hi nga hlaka swaku Ferroviari da Beira i nge a ninghenile nhani xirhongwaninyana a ekelanyana kasi wo n'wikanganyisa Ferroviari Maputo loko a ku a pfula matiko a lavita mahlweni a damba fa dzipelile ku mafambele lawo ntlawa wa Ferroviari da Beira u londzovutile malondzovotele manene ka nkama lowu va dyondzeke mfambo ni mafambelo ya Ferroviari Maputo kutani ke Ferroviari da Beira ku humelela kwakhe ku ta khasa laha a swi solisi ni hlayile leswaku ku ve ni minkama leswaku ni na a tlulile ka 1-0 kambe ke a swi zanga swi va tano na hi Ferroviari Maputo a ve ni minkama kambe ke a nhloko ya mhaka yi tameliwile ngopfungopfu hi ntlawa wa Ferroviari wa Libeira kutani ke 45 minutes leyi yi hela ntlawa wa Ferroviari Libeira na a kumeka le henhla hi mabelele ni handzu hambi wa pito a ku na nchumu lexi hi nga lendzaka ha xona leswaku kumbe talvege Na. Hinkwaswo swa ku kanya mabelele manene ya Ferroviari Maputo ka timinete ta ku

0: 6. Aku 6 Julho uma volta, Julho, eh, hi wa hi ku a chaka nombelele zona.
1: Ke mambo Idrasio Makundela e tsela yangula kusukela ndaleno campo ya Byrofish mgangeni wale Boana Nzana Ntango Ganiki ni mtaukanyisi wa Kajada Football Club lwi aumele kama damlawa Mr. Mumeleli mabalambisi ya kufumala yangulu insenda si mwenchi kwa mta mumeleli
2: epa kwe umelele kwa mabwana mabizi kufumala yangulu kuma istiyo so wibela na diversaro wa hiina wa Fort Fish ya diversaro wa Fort Marjol wibela kana vonlo mbwani even preparação tendo o campo tendo caia ter jogo no balneário irá se acordar alguns chances para resultar de ligar o comando muito
1: também que costumou lá torneio leite enganhei mela aí nica mitango lhe bitaca e
2: cajado ele prometerá mais esforço para o campeonato lá uma torneio uma beia de um qual então gente um qual super começar a fute bola nem laxonga sabe o que boa no aí
1: Kermamos na nemazito yam tsalkanyetsi wa Kajado Football Club gei au meleli ke hi mabola mabizi ya kufumala ayangulu masenika Fish Football Club because hi somelela kuva ikuma tsalkanyetsi wa Fish Football Club kamelo stekere saku va beli va Fish va nyimala lili avaboni lana kusuhi tsakuta kuva valuzili mabola mabizi ya kufumala yangulu nakona kutani ku nipongo byikulu haleni kuva torneyo chapuchapu lweyi i nkhuvu lana xifundzeni xa Boana i nga le xifundzeni xa Boana ntsena league hinkwako lomu mpikisano lowu wu landziwaka kona kutani namuntlha a yi le ku khanguliwa ka torneyo leti xiyimo xa xifundza xa lana Boana Idrasio swa hi kasatela hi ntlamu swinene ku va hi kuma avabele va Byrofish na va ku va kutani va susile a swipano nakona vunyingi bya vona va halelana andzeni ka kampi to dzingisa ku va yamba nkatsakanyo wa ntlangu lowu hi nga hlaya leswaku ave ntlangu wa ku xonga swinene ave ntlangu lowu mintlawa hami busy mi ningeniki ndzeni ka kampo na muni ku swi jula ni ku navela ku va mi nga yenca xa vukazi ndzeni ka 90 minutos kambe kusukela kusunguleni ya vekajado lweyi a buyike henhla ka ntlangu hi vonile ku fambeni ka timinete ta ku zanga veya 20 minutos lana ka mabelele ya ku xonga swinene vabele va le ntshaku va ntlawa wa Fish Football Club va jabuta nuna wa ntlawa lowu a ve kwala ka samitu na dumba kumeka usakwe enkwava bele aya mahlweni aya ku mombomombo na guarda redes a muyambexa a hofu bola tsya ningena a balezimsiyenca 1-0 ku heti kama timinetinyana titsongo kambe na ye ka 45 minutos jo busy mabelela ya ku xonga ya kajado lweyi swi kotekile ku va ningena a balezeni kumbexana va ningenisa a golo jo busy ku hatlasa vukan'wini bya 45 minutos wa ku sungula ku game a primera parte ku a sungula nkama wo busy kumbexana nkama wo gamo a ka a cincanga nchumu ve kajado lweyi a yike mahlweni ku va sindzisa ku va a ningenisa golo bya uzazu a Fish a ve ni mikandlu ka bitsi ka zazu mune na bintlava mikandlu kambe guardaredes sakiri lweyi wa kasi wa Fish Football Club hi lweyi a ece hinkwaswo ku va mabola ma nga ningeni a baliteni tsakwe ntlangu wu yi gamisa xisweswi nkwapito hi nga hlaya leswaku a nga ka a nga bekanga litiwu na kutsongo ndzeni ka handzu lowu kutani ke handzu lowu ni ta yi tshivelela va yingiseti handzu lowu wa pfumeleka wa pfumeleleka loko hi lavisa emafambela ya ntlangu ku fambeni ka 90 minutos mais 5 ya xiengetelo kutani ke na yini hi ta yima kwala kusukela a Byrofish a xifundzeni xa Boana a ku khanguliweni ka torneyo chapuchapu xiyimo xa xifundza lexi ave Julio Mavota sinem na Rigoberto Chistano, Cacique Fernando Marumbini, imchayeli wa movha loyi kusukela sweswi a hi khilisaka a xifundzeni xa Matsolo.
0: Bongele Julio Mavota ku humula kunene aka xikhatileti heka dza setora xini 27 minutos hi ndzimeni ya hora ya kumbitisela ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri kambe ka siku ganyamuhla a tlawa wa nkomati dexinavhani hi yena a nga chapela ku ya ka xigava xin'wana xa tasa Mosambiki ndzhaku ka loko a bili tlawa wa Baronge Football Club amachichi hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi xin'we nhlakano wu nga kumeka ka prolongamento ndzhaku ka loko va ringene hi un'wan'wun hi na kulori Avelino Antoni.
3: Idrasio Makondela ni mwingiseta milosa ugumesili hlakano machichi laha aklawa wa inkomati ugangile kwa shtambu chakuya ka chigava chilandzela kucha tasa di Musambiki ichipande dzongeni katiku inkomati iwe ahumelela hezgolu zimbiri kachimwe mahlweni ka mabaronji mabaronji masanguleli wana machela chigolu kachigava chakusangula chahlakano ni 1-0 kuyilwe ka interval kutani chikatile chimiklawo inga yawisa kachigava chaumbiri mabaronja makumekangi lomulivaleni na mavumeleli zvaku inkomati washinavani akula kala azwa kusuhani ni kubela kachigava chaumbiri chahlakano achela chigolo chichinga ichanisa ahlakano ndzaku mikhawu mbiri yi lika prolongamento kunga xipandzi cha makumanharhu wa timinete leti tengetelwaku hi nawu ta ku ve ku laveteliwa khawa lowu humelelaku hundza ku ya ka xin'wana xigava hi laha swi nga onheka kona makunu amabaronge makokile makoka ma phukwile hi tamu swigolo kala loko akhawa inkomati na ku khiyela mineti yin'we ntsena a ku ve swi chipa ku yiwa ka mapenalti a golisa inkomati mbeli Carlito Carlito loyi inwana wa lomukaya inyambani hi umbiwa kama kanarinyu jidimwele famen kwa kavalga uga bola lomu inyambani abelika ferroviari wa inyambani abelilika Bila Shopping abelilika Associação Desportiva wale kavila kulu kugumese ni kakakano ina Radio Mosambiki vehe kola magezu ya mchukumisi wa inkomati wa shinafani Edson Mavunja.
4: Ya kusungula ni parabéns a mais jogadora mina, zinga de Sassone. Ele vez lá o carata, com tanto time fulano, então mostra tudo, mas dizer que conseguirá o Tafica. Do que me fama direto que a jogo, iniciar com a iniciação que a trabalho jogar fácil. A equipa Barão, a gente uma jogadora ativa, no caso da Miss, na Bela Mata Gaxibuto, em Escurinho, uma jogadora manga mandar sentar, mas é obrigado de ganhar ainda, porque o Lucas 10 troca com o combate, lembra? Ele fama tem uma quarta final, lá ninguém eliminou, uma penal de Ferroviário do Maputo. Então tinha que estar lá para ganhar, para ser procurar a Fagalha. Bem ali na outra fase da taça.
3: Carlitos, mister, é um gol jogo banco na Amba Campeonato Labão, a Maputo.
4: Yeah, a Carlita tem aquela lesão há um mês na tentar que vai me recuperar um problema de solo, mas e bem na Ena, lá estou com a família lá em banda. Tinha que estar na família lá em Ena, nacionava, e moringuiciri na Muncha, a golista, nós estamos com 80% de recuperação, então o Lucas 80%, coach está mais 10 para com 90, para continuar aí, foi nesse sítio lá.
3: Caquelo, Gama Barões, Cuvecula, Ula, Mr. Manito Marandi, loyi a vumeleleku a handzulowu na tshembisa ku lexaleleku ku ve ku cukiwa a campeonato wa lomukaya nyambani vulalo hi nyambanesi wa lembe ka 2026
5: i chance va nga yi kuma a ku goheka swi gohekanga so ti vera chance a va kumile chance ya ku va chela xigolo va hipala hikwalaho i va chile xigolo ka kama wa ugama a hi swiswa mati ma halakile ku na swa ku swi rekoperari mas epa boa sorte para eles. Então, quando eles vão lá, eles selecam o carro na campeonato provincial.
3: Vakala vakuzele, vale escurinho nanga humangi. Kama loja corria, na loja nga escota com ficha bola. A com incomata nga yuku, nga zoache as gols já. Jiru nga espemissa. Eu amo anela nga kachikalo leche, wafifu ama baronji.
5: Ama onela ya ternador, ma hamana ni ma onela ya chitsungu. Loko, anu chichiwa higanya. Nanga vilele kanga leswi nga chichiwa hi paliwa vana ni ku khala ngopfu yena manje yena xikurinyu xa a karela
3: se tasa muhumel ka yona amahina ku trapalero hi tasa a kombela ku lolo jogo le munga na yo lomu xikarhi ka viki na dvb leswi zwi munga tanga zvimhaka campeonato leswi saleleko
5: lexi seleko ka hina ku lwela yona a campeonato a tasa hi humel ka yona ka kama walowu hi tsandzikile kuma xitoria xa xinene ka tasa pro kulu kwahu ni hundza la ra uma xitoria lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembane majapa hi swi tsandzikile hi walwela ku hi swikota leswi nga sala hi cukile yona ka pyona ti provincial yena DV i le hetla ka hina manje hi talwa a wumasimu ka hina ku zama ku hi mutravhara a nga hi hundzi
3: a ku buwa ka Ferroviari tolo ka mi vuna ku tsana mulomu ka swona
5: a ku hi vuna ku na ni vantage nyana hi ku i nyimisiwile a nga yanga phambeni hi yena u timuza i kumile ku tipositiona rikhwatsi laha nga kona hina hi cukanga nguvu a mun'wana hi ticukile hi hoxa hi ticukile hi hoxa nompoti hi dependere hi mun'wana ku lava ku hi tidependere hi hoxa hi tinyimela hina hi hoxa
3: magezu ya Manitu Marandi muchukumisi nandza wake wa mabaronge lawa mabilweku hi nkomato wa xinavani swigolo swimbirhi ka cin'we mawuya masala a ma swi kotanga ku chapela a ku ya ka xigava xi landzelaku xa Tasa di Mosambiki hi xipandzi dzonga ya Katioga Mosambiki leswi vakhele swi nghana swi ku swi hamba kusukela livaleni ya machechi na kulori Drasio Makondela asalisa hi ta tlhela hi vonana ka swin'wana swikhati man'wana masiku kwalaha xitichini xa Radio Mosambiki Avelino Antonio ivi tugamina
0: ebongile heka 17 hora xini 33 minutos kunga hekale hita gemeta magambo ya mihlakano ya ku teneta miri.

dita Arabia Saudita naye naloye angalwela umpontu mahlweni ka Uruguay hi ulawula hi grupu aga kasi Spanya hiloya ahlumile ku makhari akasuganya munhla ndzeni ka xikhatana ta sangula hlakani loko swi ku dzoyitora Yamal hiloya anga nghena aka xigava xa ku sangula ka siku leki ganya munhla ka onze initial ku tsika ka leswo ku nghenile Dani Olmo ku humile a vabeli loko hi cukisa vabeli lava nga huma loko ku fananisiwa ni siku leki va nga bela ni Cabo Verde hi wulawula hi vabeli va ku fana na Fabian na Ferran Torres hi vona va nga Fabian na Gavi hi vona va nga huma aka onze initial kasi Arabia Saudita loko ku cukisiwa i hlakano i kawa lowu kunene hi ku tala ka vona va belaku a kwalomu ka tiko ga Arabia Saudita ka maphikizana ya Arabia Saudita hi mun'wani ni mun'wani a kumekaku na bela a handle ka matiko ku fana ni mubeli Saudi loyi a belaku aka Ligue 1 hi ku tala ka vabeli lava va bela tikweni ga Arabia Saudita tikweni ga vona loko hi cukisa khatilegi hi khati ga umuni Spanya ni Arabia Saudita na vakumana vakumene hi 2006 a wina Spanya leswa ka mundial group a ga mundial wa 2006 a winile Spanya hi chigol chin'we cho kala hlamulo va yi va kumana kambi hi 2010 leswa ka maphikizana ya cingana ntlawa wa Spanya hi wona nga ba ntlawa wa Arabia Saudita hi 3-2 ku vi ku siyana hi chigol chin'we kambi kasi a handzu wa hombe a nga wu kuma wa ku tsaukana ngopfu na Arabia Saudita Spanya umahikile hi 12 kutani hi 7 ka setembro ka lembe ga 2012 laha kunene Spanya anga swi kota ku wina hi 5 wa zwigolu zo kala ni hlamulo ka xikhatileti kunene ku nga hi ni ntlawa wa hombe ngopfu wa Spanya laha ku nga bela Pedrito ku nga bela Iker Casilla ku nga bela David Villa ku nga bela Andres Iniesta David Silva Puyol ku hlayela ku xura vabeli lava kunene va nga tikombisa ngopfu Xavi Hernandez Xabi Alonso loyi a nga muchukumisa ka xikhatileti makunu hi ta vona ku byini swi tumaheka ka nhlakano wa umuni laha Arabia Saudita ni Spanya va tumahlu na mahlu hi ta vona leswaku Spanya ku ta vi siku ga ku sangula na wina ka maphikizana la ya mundial grupu aga ni ku ku ta vi siku ga umbirhi na byi mutsandza ku wina xikankanka Spanya zvutiso leswi swi ta hlamuliwa loko swi ta ku dzoyitora xa tikweni ga Mosambiki kala 20 xi ta ve xivutiso lexo xi hlamuliwile kona ka siku ganya munhla munghana muyingiseta bel xika loyi na yena a tshovikileku timbilu hi ku kaku swi kota ku wina mahlweni ka Egypto ka xigava xa ku sangula hi yena a tiwu mahlu na mahlu ka siku ganya munhla ni Iran loyi a nga ringana aka Primera Jornada ni Nova Zelandia hi 2-2 ekhati ga ku sangula na vakumana a mitlawa leyi mbirhi belxika ni Iran loko hi cukisa hi tabela classificativa group G Nova Zelandia wa rhangela a ni umpontu swigolo swimbirhi ku fana ku landzela Iran a ni umpontu swigolo swimbirhi na yena wa chelelo swimbirhi kasi belxika ni Egypt va ni xigolo chin'wechin'we na vona va ni umpontu va ringana hi tipontu aka group legi na va nghenaku ka segunda jornada kasi xingetano hi grupu ga Spanya bya ringana ku va hi ku tivisa xingetano hi ntlawa wo kombisaku Afrika ntlawa wo kombisaku matiko ya ku wulawula xiputukezi hi wulawula hi Cabo Verde a ta ku mahlu na mahlu ni Uruguay va tabela hi ku phindzula hi 0 vana va belaku a xitadio xa Hard Rock Stadium leswo aka maphikizana ya mundial hi wulawula hi xitadio lexi kunene xi kumekaku tikweni ga Estados Unidos da America chin'we ka leswi byi amukelaku a maphikizana lawa makunu mungana muyingiseti xungetano.

Mundial tahiti nyingi ututitiva mapikizana mahabiliwa isigunda jornada itambitisiliwa segunda jornada kasibza zvikota akungena aka terceira jornada kani lezvi se kune mitlawa leyi se yigangile hi ku xitambu akuya aka ma akuya ka chigava cha ma eliminatoria loko ku pimiwa leswaku yi kona mitlawa leswi kutile hi ku aku wina aka mihlakano yonhle ya yimbirhi ya ku sangula tshamela leya ku mungana munghiseti hi wulawula hi ntlawa wa ku fana ni mexi ku veni va muti hi vona va nga swi kota aku nghena va nghenaku ka terceira jornada na va hini 6 points vabili Afrika do Sul va tlhela va ba a ntlawa wa Korea do Sul hi xigolo xin'we xo kala a yangulu kasi xungetano hi Afrika do Sul a nga ha lorha leswaku a ba Korea kasi swa swi kota ku a ya ka xigava xin'wana xa mundial michumu ya ku karata swa hambi ngopfu kona mandziku ku simamiseni Argentina a ta ku mahlu na mahlu ni Austria kasi a France a tabela ni Iraki ntlawa wa Argentina wu suka heka ku wina akuba wu suka heka ku ba a ntlawa wa Argelia hi swigolo swinharhu swo kala hlamulo swigolo swonhle swa ku pitiwa hi Messi kasi Australia hi Austria hi yena a nga ba Jordania ka xigava xa ku sangula hi swigolo swinharhu swa ku anguliwa hi xin'we mitlawa leyimbirhi yi nghena hi ni 3 points ka pauta classificativa kasi mitlawa ya Jordania ni Argelia a yi si kuma ku wina a Jordania hi loyi a nga ka xitshamu xa vunharhu kasi Argelia hi yena a nga ka xitshamu xa ku mbitisela ntlawa wa France mandziku u bela ni Iraki leswaku vuleni ka grupu E segunda jornada Iraki ni France mitlawa leyimbirhi yi taku hi ka mihandzu yo hambana France ata hi ku ba Senegal kasi Iraki a suka hi ka ku fumbutelwa hi ntlawa wa Noruega hi 4-1 maphikizana ya mundial umakuma laha Radio Mosambiki mungana mungiseti ku nga hi kale hi ta nyikela xitshamo ka vayinakulori ni ku ahlukana ni switichi bya inyambani ka Gaza ni ka Maputsu kutani ku ahlukana ni switichi bya ka Gaza ni ka Maputsu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, a Ecumeni, em Sautelo, Wamajungula.
2: Sautelo, Wamajungula. Nogonoko, Wamajungula, é Sigo Junguana, Junguana, e a Chifunjanku Maputo.
3: Repelile. Mindyangu yi fanele ku khatalela ku yisa mahlweni ku dyondzisa mahanyelo manene ya vatsongwana mutini. Mintsatsi ya vurhangeri bya xifundzankulu Maputo kongometweni wa ku va vatsongwana va nga tekeleli swa ku biha leswi gamaka hi ku dlaya ni ku hambanisa vutomi byinene. Hlavutelo marungula namuntlha u nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Mindyangu ya xifundzankulu Maputo ni le tikweni hinkwaro yi fanela ku simamisa ntirho wa ku tshinya vatsongwana ni lavantshwa ku va va nga tingheniseli ka mahanyelo lawa ma khomisaka tingana. Mavonelo ya mfumo wa xifundzankulu Maputo ka mahungu ma koliweke hi Stelio Manyisa.
4: Mfumo a xifundzankulu Maputo humelerisa laveko wa ku va mindyangu ya mahlweni hi ku tihita hi ku dyondzisa a mahanyelo manene ka vatsongwana enkongometweni wa ku va vatsongwana lava ngopfungopfu lavantshwa va nga toloveli ku hanya hi vukhinyavezi kumbe ku endlelana tihanyi lomu va patsanaka ni ku dlayana van'wana na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomu handle handleni ka ku va va dyondza ni ku landza leswi va dyondzisiwaka swona emimitini. I mintsatsiyo ya vurhangeli bya xifundzankulu Maputo lebyi byi humelerisaka nakona wu laveko ku va ku dyondziseni ka vatsongwana lava ku nga endliwi ntsena hi vovatswele kambe lomu handle va kumekaka kona ova wihi na wihi loyi a nga mi vonaka ntsongwana a swi koti ku mu kawuka ni ku mu komba ndlela leyi a nga kotaka ku va a yi teka ni ku va a yi hanya vuton'wini rakwe. Lawa a ve marito ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loko a vulavula mixweni wa sonto leyi ndzhaku ku va kumekile ka misa ra parokia la kereke ya xikatolika yi kumekaka lana amugangeni wa Fumento. Manuel Tula vula leswaku ku hombolwa ka loko ku vonekaka na muhlakasiko wa migangeni antikelo kumbe nandzu wa swo iwa hinkwerhu hi hanyaka a xifundzankulu lexi.
5: Leswi navelaka ku ve ni hi hanya hi ku ri hinkwerhu hi ntwanani ni ku rivalelana ni ku ve ni hi rhandzanana swinene. Hi leswi ni kumelaka swona ka hinkwavo a va hanyi tiko. Ka hinkwaswo leswi humelelaka namuntlha violação de menores, agressão, violência doméstica, tanto discórdia. E da governa e Miquela Castro, como ela gastou muito a governa. Ah, tem que ter um cuero a governa e a minha colula a te governa. E se cá há uma a governa que leva a cuero e mula vita e mala vita lá. Ya ku ngamna vele alesinene na la kuveni inge ingona vele na aswe sinene ka ine kwile ta kuvona ku akuhanya ku kona.
4: Kasi sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Bonges na yena nkameni wa kona a humelerisa laveko wa ku va hi hanya hi rirhandzu emigangeni ova xihi na xihi lexi hi nga xi endlaka hi xenxa hi rirhandzu swa nga ndlela ya ku va ku tlhela ku veni ku tenga ni ku rhula migangeni ni ku va lavatsongo va ringisela mahanyelo lawa a ku va va ta pfuneka vumundzuku byavo.
6: Recomendação que deixamos para a sociedade é sempre amar ao outro porque só assim que podemos viver em paz. Agora aqueles que fazem crime estão fora da aquilo que é a convivência social. Nosso apelo é que abandone esse tipo de ato.
4: Varrangeli va xifundzankulu Maputo va vulavula leswi nga leswi nga swi hlaya ndzhaku ku va va kumekile ka misa ra parokia ra kereke ya xikatolika ri kumekaka lana amugangeni wa Fumento munisipo ka Matsolo lomu va kuceteleke a mindyangu vakhongeli ni hinkwavo vahanyi va xifundzankulu Maputo leswaku va va tipatsa ka mintirho ya ku tlhela ku dyondzisiwa lavantshwa hi ta risima ra ku hanya hi xinakulobye ni rirhandzu emigangeni.
3: Le Bayro Chikizela mugangeni wa Saviela ka Nwamba kuni xirilo xa makondlo lawa majisa ka khayikhayi vatshami va ndhawuliya tani hi mahungu hi makoleke ka wun'we ka vatshami va ndhawuliyani a kombeleke ku va hi nga hlayi vito rakwe.
7: A muganga lowu hi twa swa ku a makondlo ma tele ngopfu ntswini swi endleka makondlo lowu.
8: A makondlo manyingi vhela ka muganga lowu ma tele ngopfu swa vutlhali mpimo. A ti hambi hi va mabaraka hi reklamara hi woho va propi kumindada reklamara wo makondlo ku swi maendlaka swo ex makondlo swa vula boxa saka rigama ni nga dyi nchumu a swi normali nghena ka bakiti la mati wu li vona maxitiripinto ingaka halali koho
7: mo huwa ma humelela
8: ya machine hlikana onke mavuno malusiku so swinga wishika so swuma dza setitali makhwela ka msinya eish mchuma kuya u contrary lo lo wetlela ntseni ka yindlo mathu kutukutunga ko famba munhu ka mashapa ai asi normal ka ku aswi tshikala
7: mara ama kontlola wenini masungulo a makali
8: ya aski 2025 ya aproximadamente 2025 ama usungula makontlola swa ma pure demand ama alkola hi matolo le khali hi maria hi tshe ku timbema ja swo sweni ku maria ya mari u siya machava ntamu
7: muma mangalelile
8: oh ntivi kola ka komandati va mangalelo mbinjani ti protegera ni la ti wan ti nwaya ma swa yala swa ku mafa mahela hinkwawo
7: muti protegerisa muti vikerisa ku hi
8: oh ku ta vanhu va ku ta hi maputu kwinikwini va tani murhi va fika va hi xavisela lani tiputipu ta murhi maxi yin'wanyana murhi a ya ha qualifikali swa ku yi dlaya makondlo lawa
7: se mho hanya na wo
8: a makondlo a ma hanyina wo ma hanyakana hanyina wo wo ma hanyakana hinkwa hi mavoni ma vona se ma hambe switiraku
7: mara mhaka yin'wana leyi ni khomaka ma ni voni kondlo lawa
8: ni hlikani sempre onge mavoni leswi loxi ku ni hlikani onge mavoni loko sa lipela makondlo manyingi ntamu ni ya swi dali nchumu
7: why ma nga vonaka na nhlikani ma vonaka na vusiku ntsena
8: ya leyi nchumu leyi ya piori phela yi hi vavaka hi ntamu swa ku ni vusiku ya ma vona ma hamba kondlo la famba ka fiyu ya gezi li famba li gijima endla hambi wa ri bukadi yo gijima hala ka a yi fambi henhla ka murhu a tlheleni ka murhu li famba kondlo se a swi normali vhele swi normali swa chavisa
7: ma nga va mari makondlo ya mihlolo
8: ya ku va ya mihlolo pod mari ya mihlolo vhele ku i swi piyori leswo hi kule na yi dya makondlo timbe ma laha swo swi ya machava o zo xi chava nchumu phela se xin'wana ka ha li xoxo xi tivaka swa ra rimisalela khale xin'wana talvexi kumbe leswi va ngaku ku cinca ka nguva ku nga va se ku cinca nguva kumbe na xo xikwembu swa nga kusuhi ni ku vuya ha swi tivi kumhlolo hinkwayo se hi yi vonaka la
3: ndzhaku ka mbitsi ya makondlo bayro xikizela a savhiyela ka n'wamba swo swi nkama wa ku va hi twata mitlangu ya ku tiyisa miri vugan'wini bya vhiki lani hi rhambaka Carlos Sibinde a voneke Ferroviard Maputo loko a wa mahlweni ka Ferroviard Beira
9: hi madyambu ya kondlo leyi ku veke ni ku beliwa ka mitlangu mimbeni ya ku yelana na set majornada ka mutsambola wa 2026 lana hi nga hlaka leswaku ka mitlangu leyi veke kona ka madyambu ya sonto hi kumekile ka ntlangu xikarhi ka Ferroviary bya Maputo na Ferroviary wa Liberia loko hi ta khanela hi ntlangu lowu ntlangu wa Ferroviary wa Liberia wu buyi u tekela tipontu tizazu mahlweni ka Ferroviary bya Maputo loko ntlangu wa ha sungula swi tikombile ku navela ka ntlangu wa Ferroviary bya Maputo loyi a ti cukumeteleke mahlweni ka ntlangu wa Ferroviary wa Liberia va nga swi koti ku va nga endla yini va Beira kutanike va talataleka kambe na ye Ferroviary a nga kumi nondzovoto wunene ku fambeni ka ntlangu a va ku khali ka 24 minutes ka ku vindlavindleka loko ka ntlangu wa Ferroviary a yi teka bola a kongomisa ponteni laha ku humeleleke mubeli mun'we a chulula hi nga hlaka loko a hamba kuruzamenku a bola leto byo buya byi kongoma ka nhloko ya mubeli Dayo a va ku khali ka 24 minutes yoleyo kutanike Dayo a ndzulukisa nhloko a bola byi khaluta byi ningena balizeni swi hamba 1-0 swi beka xihlamalisi xikulu loko hi vonile leswaku loyi a kumeka henhla hi mabelele ni mafambele a li Ferroviary bya Maputo kambe ke amagan'wini ya kona loyi a ninghenisaka bola a ve Ferroviary bya Beira ka ka goli leti ntlangu wa Ferroviary bya Beira a wu yanga a wu wisanga mazambu kambe Ferroviary bya Maputo na yena a sekelekile a tikomba vukulu byakwe kambe ke mhaka a fa yi kumiwile hi vabeli va ntlangu wa Ferroviary wa Liberia kumafambele lawa swi endle leswaku a nga va Beira a nga va Maputo a nga ha swi kota ku ve na dzinganisa ntlangu kambe ke a njombo yi hlekelelile ka ntlangu wa Ferroviary wa Beira lweyi ni nga hlaka leswaku hi minkama minyingi ka nkama wa ku sungula a ve kusuhi ni ku ve ni a hamba a soxa zero ku tlula ku ve ni i ntlangu wa Ferroviary Maputo u dzinganisaka ntlangu swi fambisi xiswoswi kondza ku ya ku hela nkama wa ku sungula ku ya buya nkama wa kubisi a ka ha cincanga nchumu Ferroviary bya Beira hi goli bya byi kumeke ka nkama wa ku sungula swi mu nyikile a nkhenki wukulu swi nyika manyawu aku swinga koteka ku vena akhaluta ka loyi ka un'we na kunene ku veni minkama minyingi leyi a tikomba ku veni a nga khaluta ka doxa zero kambe ke ku pfumala ka ku fitimeta ka tinhloko ni ku taleliwa hi manyawu manyingi va bela va swi kotanga ku nghenisa ka gol za ubi Ferroviario na yena jesi tindlela ta ku a nga dzinganisa ntlangu kambe a madambu a fa malumba Ferroviario wa libera lwa beleke ku zandza ni ka xesa xitandu swa kwaloko a ta va a xukisiwini ku xanisiwa hi Ferroviario Maputo loyi a ningeneke hi ku susumeta ntlawa wa bela swi tlhela swi beka xihlamaliso ku leswi ntlawa wa bela wu ningenisiki xona gol loko hi pima leswaku ntlawa wa Ferroviario Maputo a liwo lowu nga kumeka henhla hi mpambu mabelele ni hinkwaswo ndzeni ka kampu kambe ke a njombo a yi vanga na vona Ferroviario wa libera 24 minuti hambi wan'wazero un'wa zero loyi a buheki ka nkama wa ubidi a ntlawa wa bela u na wu navele hi mabelele ni mafambelo ku ve ni mukhaluta na hi Maputo Ferroviario a byi hi ndlela ku ve na dzinganisa ntlangu kambe a swa kotekanga kondze ku ya tlhasa nkama wa ugama leswi ntlangu wa kokomisa hi xona hitiyari ni vuhlaya leswaku loko hambe vo bela kondza dzixa a swi nga na ku koteka ku ve ni Ferroviario Maputo a cinca andzu lowu a madambu a fama lumbile Ferroviario libera ngosi a ntsena leswaku a xifeni Ferroviario libera a xifeni Ferroviario Maputo leswi a hi ningenisiki swona leswi a belisiki hi swona ni leswi a ti mitekeleki swona kondza ku ya hela 90 minutes ya ntlangu hi leswi hi nga swi vonisa hi swona a kampo ya Free ka ntlangu wa sex majornada dana Ferroviario i Maputo 0 Ferroviario libera 1 ntlangu loko wu yelanikela a set majornada leswi sunguleki tolo hi mihandzu leyi kutani hi nga hlaka swaku hi tiviseke ta kugama ka siku bya namuntlha ka ntlangu wa ugamu lowu u taka inceka hi nkama wa toitola hi haleno Frin ave Carlos Bindu Radiosambei
3: ndzhaku ka ntlangu lowu wa Ferroviario Maputo ha feyileke emahlweni ka Ferroviario Beira hi rhamba Julio Mavota ka mitlangu ya torneyo chapu-chapu kusukela xifundzeni xa Bowana
10: tlhela hi yangula kusukela haleno kampo ya Bairro Fish mugangeni wa le Bowana lana ntlangu ganiki hi ni mutlhawukanyisi wa Kajada Football Club loyi a humeleleke madamu lawa mr muhumeleleli mabola mabizi ya ku pfumala yangulu i swi nga swi muyenciki va mudzami humelela
11: epa ku humelela ka mabola mabizi ya ku pfumala yangulu kuma hi switiyo swo hi bela na adversari wa hina wa Fort Fish i adversari wa Fort Mario hi belaka na vona lomubwani hi ve ni preparação tanto campo tanto kaya ntseri drogo ni balnearo hi ta ze kota a ku hlayisa ka resultati leyi hi nga lo kuma namuntlha
10: kutani ke ko sungula torneyo lebyi hi nga nyimela yini ka mitlangu leyi taka hi Kajadu lweyi
11: a Kajadu lweyi hi ni prometera mani hi xiforso para macampeonato lama buyaka ma torneyo ma buyaka hinkwawo hi ta endla hinkwaswo para hi kombisa futebola linene la ku xonga la ku tlakusa bowana wa hina
10: kerma muswinene mavito ya mutlhawukanyisi wa Kajadu Football Club leyi a humeleleki hi mabola mabizi ya ku pfumala yangulu mahlweni ka Fish Football Club ikasi hi swin'welela ku va hi kuma mutlhawukanyisi wa Fish Football Club kambe leswi teke leswaku vabeli va Fish va nyamalalile a va voni laha ni kusuhi ku va va luzile hi mabola mabizi ya ku pfumala yangulu nakona kutani ku nipongo byikulu haleni ku va a torneyo chapu-chapu lweyi i nkhuvu lana xifundzeni xa Bowana i nga le xifundzeni xa Bowana ntsena league hinkwako lomu mpikisano lowu wu landziwaka kona kutani namuntlha a yi le ku khanguliwa ka torneyo lebyi xiyimo xa xifundza xa lana Bowana Hidrasio swa hi kasatela hi ntlamu swinene ku va hi kuma avabeli va Bairro Fish na va ku va kutani va susile a swipanu nakona vunyingi bya vona va halelana andzeni ka kampi to dzingisa ku va hamba nkatsakanyo wa ntlangu lowu hi nga hlaya leswaku ave ntlangu wa ku xonga swinene ave ntlangu lowu mintlawa hani busy mi ningeniki ndzeni ka kampu na muni ku swi jula ni ku navela ku va mi nga yenca xa vukazi ndzeni ka 90 minutos kambe kusukela kusunguleni ya veka jadu lwe abuike henhla ka ntlangu hi mvonile ku fambeni ka timinete ta ku zanga vya 20 minutos lana ka mabeleli ya ku xonga swinene vabeli va le ntshaku va ntlawa wa Fish Football Club va jabuta nuna wa ntlawa lowu a ve kwala ka Samitu na Dumba kumeka usakwe enkova beli aya mahlweni aya ku mombomombo na guarda redes a muyambexa a hofu bola tsa ningena a balezimsiyenca 1-0 ku heti kama timine tinyana titsongo kambe na ye ka 45 minutos jo bisi mabelela ya ku xonga ya kajadu loyi xi kotekile ku va ningena a balezeni kumbexana va ninghenisa a golo jo bisi ku hatlasa vukan'wini bya 45 minutos wa ku sungula ku game a primera parte ku a sungula nkama wo bisi kumbexana nkama wo gamo a ka cincanga nchumu ve kajadu loyi a yike mahlweni ku va sindzisa ku va a ninghenisa a golo bya uzazu a fish a ve ni mikandlu ka bisi ka zazu mune na vintlhava mikandlu kambe guardaredes sakiri loyi wa kasi wa Fish Football Club hi loyi a ece hinkwaswo ku va a mabola ma nga ningeni a baletheni zakwe ntlangu u yi gamisa xisweswi.
3: Mindyangu yi fanele ku khathalela ku yisa mahlweni ku dyondzisa mahanyelo manene ya vatsongwana mutini. Mintsatseyo ya murhangeli wa xifundzankulu Maputu nkongometo na ku va vatsongwana va nga tingheniseli ka swa ku biha leswi gamaka hi ku dlaya ni ku hambanisa vutomi byinene. Leyi ya ve nhlokomhaka ya ntshima ya nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha lowu wu nga va mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu ri pelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: Muchai wa shifunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra umuntu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
3: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelela ka xikolweni.
4: U nga bali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
3: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
4: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
3: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
4: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
3: Mamana, mamani. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
4: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
3: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
4: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka

0: futebol é o Moçambola, em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Bola no belo avô que nasce matos e não é aquele que quer chegar a campo. Aquele também é o Sungula. Aquele também é o Ombiri. A Fulamela. Aí a Machuene. Aí a Machuene. Câmbio o Gamo. Um bom pepo. Aí me sentando.
2: O Nemo é cava cozele. Vai entrando no centro de campo. O Assa tem a bela canguana. O Antano vai te wete. A Tuna é um belo pepo.
1: Cassia na Endra Ine.
2: Sato é um belo pepo. Um Wanangana é na Macatene. Um Chai é um pepo. O Assa te lui. Aí entra o combiço. Só que vem um Wanakarate. Ruma Sila e a Kuchuluka. Macambe Manhingi. A Comba com karateka.
1: Inti isso. Loco um ano vielela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyinge, leso si punisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumunyika mafia vele.
2: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga swivula. Akareya ngwisa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma.
5: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
4: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela. Antilere la papila. Seli swi ningoto tlhelela ndzhaku mina n'wana sira.
5: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
4: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
5: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. Uti beja. Loko matshamela matave manene utatlhela usungulisa hi nkhinkhi swinene.
4: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
5: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
4: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
5: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: Eish, karita ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku hini kusatenki ni ashibedle.
1: Imagamu ni wana washini mbani?
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaka leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita mantshwa. Ma consulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhato
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phe
0: hiile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileso ni dlawile ke mungana ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswo i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Rosa na Maria va ku fika ka ndhawu ya ku rhurhela vanhu va xanisiweke hi ndhambi ndzhaku ka ku va va tshame siku ematini. Minkarhalo, vurhongo ni ndlala i ndzhwalo wa fikeke na wona hikusa hinkwaswo a swi fambeleni.
1: Ndlala leyi ni yi twaka a ni nga vuli leswaku ni nga ha tshuka ni kuma xo khoveta. A ni ku ni ta tshuka ni fana ni tolo lingo yo xa li va li pela ni nga dyanga.
2: Masiku maloyana makwerhu nakona phena mi vona va swi vona swa ku laha ha hi le ku xanisekeni
1: kunene.
2: Oh.
1: Hey, wa vo hi luya wa ku phakela swakudya fikile na tshamiseka ni ta kuma xo khoveta.
2: Rosa, Rosa wa ka mani? Yo mahisa ku yini ndlala ya kona leyi twaku?
1: Hi mhaka muni?
2: Rhange ku ya hlamba mandla wa ka mani. Ndzhaku u ta dya wa swetu. Wa ku vona kola hi nga tshama kona laha ka vanhu vanyingi nakona a ku na swipfuno ku dyiwa hi mandla.
1: Mina na ha gwenti hi ndlala. Nakona wa vo le ku nga ni mati ku tshama na ku talili nakona mati lawa ma kala phe.
2: Hi swona, hi swona swa ku a mati ma kala kambe ha a hi fambi. A hi fambi ya le hi sela mbilu hi fola hi ta hlamba mandla a hi fambi.
1: Se a swakudya va nga ta sala va hi tekela va hi yivela
2: laha. A ku nga ta teka ka nchumu laha hinkwerhu hi phakile weno. A hi swi veki laha ni nga bekisa kona timpahla ta hina laha hi ya ku hlambeni ka mavoko.
1: Okay. Wene. Wene ni swaku basa ka wena na mbilu mu vanhwini a wu tisiki.
2: Rozo. Mina ni tshama ni kuma mavabyi wa swi mavabyi ya ku belana ni ku hlatela.
1: Leswo.
2: Ni tlhele ni kheleni wena u nga endli leswo. Loko ni ye xibedhlele va ku ni kondla kusukela lano ni tivonela swinene hikusa u nga twi hi munhu mavabyi ma dlaya.
1: Kasi u mafavuke.
2: U hlaya u tiyisile. Pheya kusukela lano ni sunguli ku hamba ni tirhisana ni va vudhawu wa switwa. Ni famba ni chumayela vanhu a ku va na voni va ti vonela ka mavabyi.
1: A ni nga swi tivi. Ya, mina se ni hlambile mandla a hi ye ku dyeni.
2: A wu vonike swa ku saseka se hi nga ti dyela kurhuleni a hi famba.
0: Loko Rosa Maria ni van'wana lava nga kumeka ka kurhurheliwa kona lava taleliweke hi mati va game ku dya ku fike mutirheli wa tawudawu se a
3: a ku rhula hi kombela ku rhula ka hinkwenu mi nga laha a hi rhuleni maxaka a hi rhuleni naswona ni rivalelani ni nga ta tenga nkama wo leha laha ni nga teki nkarhi wo leha ni kone haleni leswaku na tata mi tlhamuxela kutsongo mayelana ni mavabyi ya ku hambanahambana ku fana ni mavabyi ya kolera ni ya ku buyelela. Murhi wukulu wa ku tivonela ka mavabyi lawa ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo hi basisa laha hi tshamaka kona. Hi ni njombo hi ni haleni leswaku mati manene ma kona kola hi nga kona laha loko hi lava ku dya xo karhi hi sungula hikuva hi ya hlamba mandla. Murhi wukulu wa ku tivonela ka mavabyi lawa ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo hi basisa laha hi tshamaka kona. Hi ni njombo lana hikusa laha hi nga kona ku ni mati manene loko hi lava ku dya xo karhi ku sungula a hi hlambeni mandla loko hi vuya hi le mahosi hi hlamba mandla loko hi khoma swo karhi swivetano loko hi mahaleso mavabyi ma ta fambela kule na hina loko hi khomiwa hi mavabyi a hi tsutsumeleni xibedhlele hi nga swi tshikeleni mundzuku ha twana naswo i nkomu swinene ku va mi hingisetile. Ha twana naswo
2: ina bayi
3: inkomu swinene ku va mi hingisetile.
2: U swi twile Rose murhi wukulu ka mavabyi manyingi lama tlulelanaku i ku hlamba mavoko.
1: Leswi kun'wani mati ma nga pfiluka khe ma tshuka hi ndhambi.
2: Ka tindhawu leti mati ma kalaka ma nga na matshamela manene ma fanekela ku vilisiwa ku sungula ku va ndzhaku ma phuziwa. nakona kuni muri lowu chiwaka sertezo waltiva sertezo i murhi lowu loko u cheliwile matini wu dlayaku switsongwatsongwana
1: kune Maria wa ka mani ni ta li xava hi yini sertezo leswi ni nga rosa ni nga titani
2: ula ula roso kuni va ta vudawu va phakelaku sertezo ni cloro
1: kunene
2: a nga murhi wun'wani wa ku basisa mati hi mahala xikulu i ku khoma leswaku hi fanekele ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo ni ku va hi phuza mati ma basisiweke a ku va hi pona ka mavabyi wa swi
1: wene wa tiva u vulavula hi nge haka kunene u mutirhi wa ta vudhawu hakue nombi infirmeri wa ngata la wa mutlula wena
2: peda u nga ma hileswo u nga ma hileswo kambe leyi ni nga yi vona mina a ni naveli ku va ni yi phinda hambi ku va yi humelela munhu mun'wana xileswo ni ndzuluku ya gente polivalente de saúde comunitaria na wena mungana xoxotela van'wani a ku va na vone va ti vonela ka mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela hi ku hlamba mandla ni ku phuza mati manene wa swi
1: ta kanimambo

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki Emissor Provincial de Maputo.
1: Kashita na shanga kunene minya storia nongonoko wa Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambiki. Namuhla hi tava kunene hi vana wene ka nongonoko lowu u nga ni a vubindzu ni vukombisi Natali Libombo Thomas Bruma laha yaka ku hlanyetela vunanga ni mimpfuma wulu kunene ke a ku va hi nga titatela tinyingi nongonoko lowu kunene u tela ku va wa data ku hlayela a swi hitana swa vatshambi wa vindzu lava va hi dzimuxaka lava va hi kucaka lava va hi hlayela ka swinyingi leswi hi vugamu swi bekaka andondzo a vuton'wini byebyo kunene hi losana hi vunanga lebyi na hi ni ku dumba ka leswaku byi ta va byi ku nyika manyawu ya ku va u tama u va kone hi tlhelo lebyo ku va u longoloka na hine
0: Shita na Shanga.

0: Tajebo, Tajebo, Tajebo, Nima Kamba Yero, Tajebo, Nima Kamba Yero, Matabo, Matabo, Kalebo, Matabo, Matabo, Marwena, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Nima Kamba Yaton, Matabo, Kalehenta Bong. Kotebo, Nima Kamba Yero. Kotebo, Nima Kamba Yero. Kotebo, Nima Kamba Yero.
1: Shita na shanga. Ka nongonoko wa namuhla hina tatana magaya. Tatana mazaya. He bulana yena asukela kambuva. Amurakwini ka makaneta. Kunene a hi tshandzela ka xihitana xakwe xa ku sukela ku belekiweni ku ta tlhasalana kutani a titiveki a le vujaha. Leswi a kulisiki xiswone na ka fa a lindondzo ka wena na weneke makulela manga holawo a hi leswi nandzikile hayi khona kambe hi leswitsongo u nga dondza ka leswi a kulisiki xiswone ni leswi a ku siyela ka swone swi nga xihitana ku va na wena u cinca a mahanyela yakho tatana Fernando Magaya hoyo hoyo
2: xihitana xanga kanima mutatana Livombo Abitu Dranga ni Fernando Mazaya. No tsali walo mukambuva lo. Ntlela ni guga kulu. Swabe xitasu, ankameni wa kone aminkajo a itswala ngofu. A hi swikota ku zwolela tinkarusi hi ntalo. Hi woxa hi banda hi tata maphakiti. Hi dana hi famba. Na tina hi thali mikutswana hi ku mizobo. Hi ganyana. Na etsika hi va hi lwisana loko hi ganyana ku luma hi wutlelana hi ku hekanganyisana loko va ku ganyile na mibejo tani va ku ganya va wola hinkwato na wena u tlhela u tsutsuma ya nkwenga kutani mi pfinyana kwalahaya mi kota ku va mu ya vana na wena u nga pfumeli leswaku u ganyiwile ina tatana Livombo
3: a ntirho wolowo a wu na byala wa ku famba muzolela a ti karosi u kuma xisakatanyana xa ku va u xi ku tsandzanyana ku tlakula kambe va ta ya teka
2: lava ku hlulaka va ku tekela kambe hikwalaka ku a minkajo a yi tswala ngopfu na yona yi leyinyingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu dyi u dya ku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena kutani u teka makaju u nyika vatatana va handzulela ukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko wo ku u ya beka ku hoyaneka nkula va ya tigungula vo wola va famba van'wanyana
3: tikumbana tinkarosi fa u ya neka na wu koketa u etlela na tikola ku va u nga tiku teka
2: u butheta u etlela na tona u dama ha tona loko u nga tiku tekela
3: hi swona tata n'wi ye n'wi kula n'wi vajaha a matshamela ya mbuva mu ma vone njhani nkama wolowo wa ku ta tlhasa namuhla
2: a tiko leti bya ka mbuva byi ve tiki bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiko leti i tiko bya vadream-i a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitsongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi li kone ya mitsongo ya ku kukuta lwa lwandle la a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhayasisala ni lwandle kutani loko hi khumuka lomu emasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundzungundzu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chuleti va ka va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi zolela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa laha masin'wini la hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungurisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisa ka ku dream-a loko hi vone vatatana va li lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swisakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyenta nkinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu

0: heta ta hi hanyisa xisholeso.
1: Lumka nguva a vutimbyikulu ngopfu swinene muteki ta ka byona hikuva mubindzu ra mihlata.
0: A nkama wa kona hikusa a mi va ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi byima masimu makulu na hi byala mihlata, kambe sweswo a swa ha yenceki leswo hi mhaka ya timpfula ni tindhambi. Kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata, hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mali. Kutani hi leswi sweswi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata. A hi nga na magezi, a vathevi na mina ni ve muthevi nkamanyana. A hi tsheva hi dlaya tihlambi ta masera, hi tlhela hi huma hi tlhela hi zvala tihlambi leti hi famba na timarakuni hi minkondzo ku nga na movha ku nga na nchumu. Hi ya hi ya wela hi swibotani hi vuya usiku. Kutani sweswi hi ni magezi, hi ni magezi sweswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu, kambe a ha ha tshevi ntalo wa hina tani ma xihapfuneka. Sweswi loko no dya u tlhasa marakwini la no degedela wa moto a tita ni teka kola no tlhasa sweswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma tani i ku tlakuka ka ku hluvuka. A khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindza loko xa u boyana u tamelenyana nkwama o va leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfike hi ti hambahambile lowu ta ku hi tsemakanya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hantla hi tluletela ku tlhasa murakwini hi tlhela loko hi buya kambe hi nga hi tsema hi buya hi nga endli swa ku a jika yi leri tunda leyi hi ya murakwini hi tlhela hi boya yahala. Tani sweswi swa yantswa hikusa a mimovha a pezelaka ku a yi tlhasi halini hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halini hi mhaka ya swikhele, kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa halini. Tani hi leswi swi hina byelaka swona, kambe loko vamamana va fambile va ku xaviseni ka leswi swa vukarhi yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa mixikani loko va hlengeletanile wu va tekaka u ti ta va siya ku fana ni loko u nga va na u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela ko kaya tani ku hluvuka ka kona.
2: Xita na xanga
1: hi wona mazito lawa u nga hi siyelaka hi leswa nga radio u nga siyelaka xitshungu xa lomu ka mbuva xitshungu xa le ka makaneta xa murakweni kumbe xa tiko hinkwabyo ngopfungopfu hi kola ka mhaka leyi humeleleki ya ku taleliwa muganga hi mati.
0: A xa ku sungula eku tlangela radio Musambiki lweyi a tekateta hi pfuxela swi kalaka ngopfu swinene hi malembe ya ku hindzahindza na hi nga sa mi hi amukela radio bya ku teta hi pfuxela, kambe namuntlha hi titwa ku nyonxa loko hi ta yamukela a radio Musambiki ka muganga lowu wa ka hini lowu wu te ta va kona. Na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa a ku va hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele nkama lowu wa mbiki swi buya hi malembe ya ku tswalangana kumbe ya ku tsavukana sweswi i nkama ni nkama ni to timpfula ta hali toni letiyana emfike hi tiva swa ku yi sungula kuna hi September sweswi o va hambe loko a le wu xika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dream-a hi nga kala hi nga dream-i ntsena hala baxa, kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mfike hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream-a, kambe sweswi nakona hi fanele swaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantukela kona a ku va hi kota ku hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo. A mfumo na wona wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku ha mbeni humisa sweswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma
2: xita na xanga.
0: Mina ni mabyaya va ni hlaya leswaku ni mabyaya maluvana hi leswi hina a ntumbuluko wa va tatana wizu avatswali wilo vatswali wa ka Zulu hi boya ka Zulu kutani loko hi ti thopa hini hi ligumende va ku mthelezulu leswo hi boya ka Zulu kutani loko haleni hi boyeni hi va ka gumende loko hi ta kuma va ka mazaya hi leswi hi nga bana hi li valuwa tinyimpi ta khale va kokwana longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa a va tatana va kokwana va nga tumbuluxa va tatana leswi kutani a ku ni nyimpi lomu ya ka Mvecha hala va nga eka Mfenyana kutani a va dya ku teka a tiko leri va tekela va ka mazaya ngomana kutani va tata tipatra na vona swi va boyaka na valuvaluwa wa matlhasike va tlhela va hlasela va ka Mvecha kutani va ku n'wina a mali va ka va ka gumende kutani mu va ka mazaya kambe na meluve kutani va ku mazaya maluva kusi lo mugangeni va ni tiva leswaku papa i maluvana papa i maluvana vambe leswaku ni va ka mazaya va swi tivi kutani kambe loko hi ti thopa va ku gumende hi ku mthelezulu
2: Shita na shanga.

0: vitana xanga
1: nongonoko wezu kunene na hine na muhla uyima kola na hile kudumba ka leswaku xa nchumu xitava xiku salelile vikile dzidzitaka hita tlhela fuzwi hi va kola kunene ti dzunisi hi xiudike hi ku sei xinga khuzwini Tomas Buruma Natalio Libombo tata
2: shit

0: 21 horas na 23 minutos e vem com o Tsopeta Kamagese, com Nene. Kambe ke hilelile mitizini yezu hilonkama hinavela kuva ke hinga pfula tinkunga leswaku hi ti hlavulla vunanga lebyi hinavela ka kuva hi ti twela byone ka vusiku bya namuhla ka sonto leya manyunyu hi ni mungiseta hlene ta va hi losela hoyo hoyo dipeli
1: dipeli le tatana livo
0: ahe dipeli dipeli kokwa ninjani
1: ah kokwa namunene Ambi shiva isa utaku shi ni kama watu kinyama kazi.
0: Mpe.
1: Alisimu nukombela maru ntimani. Loka kumungala si ntumbuluku, nukombela mshaka shudala.
0: Ma.
1: Nikawa madala.
0: Mpe.
1: Edi isa kase Hernando Guevara padrini wanga. Pa Marta shiluvana yungkwawa vada ya mkezi. Bajini.
0: Nko.
1: Anga khosi ntumbuluko
0: a swi dyi ku dyivala
1: kanima nkulu la nga ka wu kanela
0: ya
1: kanela na eka hi
2: awupeleni
0: awupeleni awupeleni minjhani
2: bo wenitele
0: hayi na hine hi kone ni kanela na mani leswi
2: u kanela na Carolina laha nga bowani
0: o vakiti mpela minjhani
2: Na bona kuzuli.
0: Ina.
2: Marlene.
0: Hosianga ta Marlene. Hi tlangelile kunene swo.
2: Kani mambu ni kombela u tirhisa rito la wena ni dyela vovo Carlota Pracina ni tumule bya Marlene.
0: Ina.
2: Kani mambu ntizilo unene.
0: Hi tlangelile vusiku lebyinene kunene.
2: Kani mambu.
0: 21 horas na 24 minutos, 82-84-30-4-80. I ku va u hlavula vunanga lebyi u navelaka byone kunene byi pelile. A wu peleni?
2: A wu peleni kani mambu.
0: A wu peleni minjhani.
2: Hayi kona kwala kumendi lava ku swimela ku va hi vulavula na wena ntsena
0: impera
2: hipangalatana ati wu mutembo
0: impera impera
2: hayi vutimo byi ni kombela ka byona ni kombela a ndzi ra biya bini loko a kova profeta
0: hi swona
2: ndzi seka hinkwawo lava ni ngetelaka nkama wulu na wena hinkwawo lani u nga ni amukela ndzi zonene
0: ha tlangela hi tlangelele yin'we hlinyela vusiku byinene swona Ahê. 21 horas na 25 minutos. 82-84-34-80. De Pelilha. De Pelilha. Ao Pelê.
3: Alô.
0: De Pelilha. E Pelissanaman?
3: Ao peleno alukuzo.
0: Na.
3: Chamana kama chemele kama solo.
0: Mahlangwana kama chemele.
3: Kama solo ya koshi.
0: Kunjani?
3: Ai, mpumi, ndia mbea nasa.
0: Inaka.
3: Maka kipimu.
0: Iso.
3: Kati nyingitimu liti tabwa.
0: Ei, anyi.
3: Kwa mkufu kazi, minyama kazi.
0: Anyi nyingitimu man.
3: Ah, tifalisi.
0: Ya, sabinja.
3: Kwa kone zoji zwa kwa lukuzo. Na wama swifu.
0: Ya ani swi tivi na mina kumbe mina byi kola
3: a ni nge ni valala ku loko u tlhatlheka munhu njhe ni swibye a swibye laa swi nga byone njhe u tlhava swa ku bya ndeveka bya tsemeka bya beka
0: ya
3: a swimbirhi ya munhu heyi
0: yi tiyele ku tlula byibye
3: swi tivi swatanene
0: hewe
3: nhloko mhaka kona ni yi tivi a ku ri bela byi nga ni ta hlava ngopfu kutani swa ni vafi
0: a ta byi langusa kola hambi no kuma bya ku fana na byone Ya, that is not a short.
3: Yeah,
0: that is not a short. Ahe, ahi ene neke hiya kuma vinanga hiya teka marintima.